0: albashin malamai da kuma barazanar fasaha a harkar koyarwa.
1: Gwamnati har yanzu ba su motivating teachers ba. In ka duba salary din teacher, mutane da yawa youth din are running away from teaching. Then sai mun teachers din ki akwai inda da yawa malamai su ba su embrace technology ba. Wai sun kuma da suka gan technology yazo su je ma su quit da shi yana zama matsala ne.
0: Ranar malamai ta wannan shekara na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa kan yadda za a tabbatar da cewa yara sun samu ingantaccen ilimi daga malamai da suka cancanta.
2: An gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan. Yanzu sai zantawar sa da Halimatu Sadiya Umar, malamar makaranta da ta yi tsokaci akan bikin wannan rana.
3: To gaskiya dai a matsayina na malama, fannin karatu a da da kuma yanzu ya canja, akwai differences gaskiya sosai. Saboda da malami zai shiga aji ne ya koyar da abin da yake cikin textbook, ya koyar da abin da shi ya sani, ba zai fita a wajen wannan abin ba. To su kuma yara suna ganewa ne akan abin da malami ya dora su. To kuma kaga yanzu gaskiya a fannin ilimi gaskiya an samu ci gaba da wayewa, saboda method of teaching tools da ake using a wurin koyar da dalibai. Kuma kaga kamar yanzu an kawo wani forsi.
4: To meye wannan forsi din yake nufi? Ko zaki yi mana bayani a takaici akai?
3: Kaga forsi din nan guda hudu yana nufin creativity. Akwai wani topic din da zaka ce ma yaro yayi. To topic din nan ya buƙaci a ce to draw social things, kamar a ce draw family tree. Sai kuma critical thinking, kamar yaro ya je da nisa ya tunanin menene wannan abin da aka ce yayi, ba wai kawai abin da malami ya koyar kawai ya bashi ba. Collaboration kuma tsakanin yara a aji, kamar zaka ga akwai wani yana da saurin fahimta, wani baya da saurin fahimta, to zaka gani sanadiyan haka zai tambayi wannan kamin ka sani dai, zaka ga suna yi ya siya sun su. Sai kuma communication, wannan abin da suke yi da be communicating like ya dine zan yi ya kaza.
4: A bangaren kayan aiki fa, wani irin gudunmawa amfani da fasaha ke baku wurin koyarwa?
3: To kaga da ba a da instructional materials, wato tools da ake koyarwa. Ka gani malami zai zo da kamar image pictures abin da yake koyarwa, sannan kuma bayanin ma da bane, saboda wani yaro ya fi fahimta da an nuna mashi hoto koko bayani koko textbooks, ko kuma kaga koyarwa kuma din kuma yanzu is very easy gaskiya saboda technology. Ka gani yanzu ma in aka bada assignment, yara suna zuwa su yi with the help of wannan technology din da yazo, yaro zai je yi browsing ko wani abu.
5: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
6: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
5: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
6: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
5: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
6: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
2: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Muqaddas Tijjani, masanin ilimi a tarihin Najeriya.
8: Wato gaskiya ne an samu nasarori da yawa a shekarun kwanan nan a ɓangaren koyarwa a Najeriya. Idan muka fara duba da gun da ake samar da malaman, ma'ana gun da ake koyar da su ko ake horar da su, akwai colleges na education da yawa a Najeriya wanda ma aka yi converting ɗinsu aka zamar da su jami'o'i, ba don komai ba, domin a ci gaba da koyarwa ga malaman makaranta. Sannan akwai irin su distance learning da ake yi, hukumomi wanda gwamnati ta yi irin su TRCN da suke ba wa malamai lasisi, sannan akwai su irin Teachers Institute da take Kaduna. To kaga duka irin waɗannan abubuwa ne da gwamnati ta samar domin ci gaba da horar da malamai.
4: Menene har yanzu wanda kuwa matsayin ku na masana ilimi kuke ganin akwai buƙatar gwamnati ta ƙara tashi wa akai domin samar da cigaba a harkar koyarwa.
8: Abu na farko da gwamnati ya kamata ta yi shine ta tabbatar ta sa kuɗi sosai na budget a cikin harkar koyarwa, sannan ta inganta albashi da jin dadin malamai da biyan su albashi akan lokaci. Sannan abu na gaba ya kamata in za

0: Muhammad Isa shine cikakken sunansa, makusantansa kuwa na kiransa da sunan Malamin Gawo. To amma Alhaji Muhammad Gawo Filinge shine sunan da aka fi sanin wannan fitaccen mawaki na kasar Hausa da shi, wanda aka haifa a garin Gawo da ke yankin Filinge cikin tsohuwar jihar Yamai, a yanzu kuwa jihar Talabiri da ke yammacin Nijar. Mawakin dai ya taka gagarumar rawa sakamakon waƙoƙinsa na siyasa da na sarakunan gargajiya da noma da kuma zamantakewa lokacin da ya zamani tsakanin shekarun 1960 zuwa 1990. Sakamakon irin wannan gagarumar gudunmawa da ya bayar a ranar Asabar 3 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2026, mahukunta sun karrama wannan mawaki ta hanyar raɗawa wani titi da ke birnin Yamai sunansa. Babban magajin garin birnin Yamai, Kanar Bubakar Sumana, shine ya jagoranci bikin, wanda ya samu halartar dimbin mutane ciki har da mai martaba sarkin Kurfai na Filinge, Alhaji Salifu Marafa, wanda ya yi amfani da wannan damar domin jinjina wa mahukunta saboda wannan karamci.
1: Ina ma mutanen Kurfai godiya da wannan kokarin da suka yi. Allah ya sa mu yi kuma an gani. Na ce kuma mun gode ma Ade da ya ba ɗan Kurfai wanda girma da har daiman ba a wance. Suke hanyar kowa biyu za a ce Mahmud Gawo, yadda ƙyan tsalla ake ba su mafan shi ba, samun suna yawa. Shi ne yake so in gaya mai ƙyan Kurfai, mu tashi da kwana, mu kan mu juna, mu gina ƙasar mu Kurfai. Ba wani zai ga kowa da Indiya ba su gyara mana ƙasar mu ta fara. Allah ƙare ƙasar Nijar, al'ummar Nijar. Allah ƙare ƙasar Kurfai, al'ummar Kurfai. Assalamu alaikum.
0: Kazalika an gayyaci iyalan marigayi Muhammad Gawo Filinge a wannan biki. Mahmuda Muhammad Gawo Filinge ɗa ne ga marigayin, wanda kuma ya kasance a wurin wannan biki.
2: Musamman mu godiyar da za mu yi ga gwamnati, duk magabata da sun ka wuce ba a tuna da tsohonmu ba, sai zakkuwa wannan shugaba namu mai albarka ya tuna da tsohonmu. Aka karrama shi har aka sa ma titi sunan shi, muka samu Rumfai wanda shi ne na Muhammad Isa. Alhamdulillah, mun gode, mun yi godiya kwarai. Godiya da za mu yi ma al'ummar Kurfai da mai martaba da ya ɓata lokacinsa da ayyukansa a kan wannan rana da wannan biki. Wallahi mun yi musamman, mun yi babbar godiya zuwa gare shi. Kuma sannan su 'yan Kurfai da aka yi kira, ƙanana da yara da manya da tsofaffi, kowa ya zo, mun yi godiya. Kuma muna roƙon Allah ya mai da kowa gidansa lahiya. Sannan kuma mun gode musu, kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairinsa.
0: An dai zaɓi unguwar Tallagi, ɗaya daga cikin babban unguwannin birnin Yamai ne, domin sanya wa titi ɗaya sunan Muhammad Gawo Filinge, inda mai unguwar Hassan Sumana Salele ya ba wannan zaɓi.
3: Mutanen Filinge da cikin nan Tallagi, na muku godiya kwarai don kun gwaji ku 'yan ƙasa mai masa gasa. Shine da sarkin Filinge ya muku, kun zo kun amsa. Allah dai ya sharoko ya tsaya mu ƙasar cikin lahiya da lumana da kwanciyar hankali. Kun ji an ce Four Nations, don ka ra'ayi ana so a sake tsohon ra'ayin nan, a samu ra'ayi mai kyau wanda zai sa da ƙasar mu gaba. A yau wallahi sojojinmu waɗancan tsare da lahiyarmu da mai babban wannan Allah, waɗanda ke bisa tseren kuma Allah ya kare su. Manke yi nuna ikon ne ga shabuwar su. Assalamu alaikum.

0: Muhammad Isa shine cikakken sunansa, makusantansa kuwa na kiransa da sunan Malamin Gawo. To amma Alhaji Muhammad Gawo Filinge shine sunan da aka fi sanin wannan fitaccen mawaki na kasar Hausa da shi, wanda aka haifa a garin Gawo da ke yankin Filinge cikin tsohuwar jihar Yamai, a yanzu kuwa jihar Talabiri da ke yammacin Nijar. Mawakin dai ya taka gagarumar rawa sakamakon waƙoƙinsa na siyasa da na sarakunan gargajiya da noma da kuma zamantakewa lokacin da ya yi zamani tsakanin shekarun 1960 zuwa 1990. Sakamakon irin wannan gagarumar gudunmawa da ya bayar a ranar Asabar 3 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2026, mahukunta sun karrama wannan mawaki ta hanyar raɗawa wani titi da ke birnin Yamai sunansa. Babban magajin garin birnin Yamai, Kanar Abubakar Sumana, shine ya jagoranci bikin, wanda ya samu halartar dimbin mutane ciki har da mai martaba sarkin Kurfai na Filinge, Alhaji Salifu Marafa, wanda ya yi amfani da wannan damar domin jinjinawa mahukunta saboda wannan karamci.
1: Ina ma mutanen Kurfai godiya da wannan kokarin da suka yi. Allah ya sa mu yi kuma an gani. Na ce kuma mun gode ma Ade da ya ba ɗan Kurfai wanda girma da har daiman ba a wance. Suke hanyar kobi za ce Mahmud Gawo yadda ƙyan tsallake ba su mafan shi ba sannan suna yara. Shi ne yake so in gaya mai ɗan Kurfai, ku tashi da kwana, mu kan mu juna, mu gina ƙasarmu Kurfai. Ba wani zai ga kowa da Indiya ba su gyara mana ƙasar mu ta fara. Allah kare ƙasar Nijar, al'ummar Nijar. Allah kare ƙasar Kurfai, al'ummar Kurfai.
0: Kazalika an gayyaci iyalan marigayi Muhammad Gawo Filinge a wannan biki. Mahmuda Muhammad Gawo Filinge ɗa ne ga marigayin, wanda kuma ya kasance a wurin wannan biki.
2: Musamman mu godiyar da za mu yi ga gwamnati, don magabata da sun ka wuce ba a tuna da tsohonmu ba sai zakuwa wannan shugaba namu mai albarka. Ya tuna da tsohonmu, aka karrama shi har aka sa ma titi sunan shi, muka samu Rumfai wanda shi ne na Muhammad Isa. Alhamdulillah, mun gode, mun yi godiya ƙwarai. Godiya da za mu yi na al'ummar Kurfai da mai martaba da ya ɓata lokacinsa da ayyukansa a kan wannan rana da wannan biki. Wallahi mun yi musamman mun yi babbar godiya zuwa gare shi. Kuma sannan su 'yan Kurfai da aka yi kira, ƙanana da yara da manya da tsofaffi, kowa ya zo mun yi godiya. Kuma muna roƙon Allah ya mai da kowa gidansa lahiya, sannan kuma mun gode musu, kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairinsa.
0: An dai zaɓi unguwar Tallagi, ɗaya daga cikin babban unguwannin birnin Yamai ne, domin sanyawa titi ɗaya sunan Muhammad Gawo Filinge, inda mai unguwar Hassan Sumana Salele ya ba wannan zaɓi.
3: Mutanen Filinge da ke cikin nan Tallagi, na muku godiya ƙwarai don kun gudu ku 'yan ƙasa mai masoyar ƙasa. Kira da sarkin Filinge muku, kun zo kun amsa. Allah dai mishi roƙo ya tsaya mu ƙasar cikin lahiya da lumana da kwanciyar hankali. Kun ji an ce Four Nation, don ra'ayi ana so a sake tsohon ra'ayin nan, a samu ra'ayi mai kyau wanda zai sa da ƙasarmu gaba. A yau wallahi sojojinmu waɗance tsare da lahiyarmu da mai babban wannan Allah, waɗanda ke bisa tseren kuma Allah ya kare su. Manke yi nuna ike ne ne ga shabu a rasu a salama kuna shabu. Merci.

0: godiya kware godiya da zamu yi na al'ummar kurfai da mai martaba da ya bata lokacinsa da ayyukansa akan wannan rana da wannan biki wallahi mun yi musamman mun yi babbar godiya zuwa gare shi kuma sannan su ƴan kurfai da aka yi kira ƙanana da yara da manya da tsofaffi kowa ya zo mun yi godiya kuma muna roƙon Allah ya maida kowa gidansa lahiya sannan kuma mun gode musu kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairinsa
1: an dai zabi unguwar Tallagi ɗaya daga cikin babban unguwannin birnin Yamai ne domin sanyawa titi ɗaya sunan Muhammadu Gahufulinge inda mai unguwar Hassan Sumana Salele ya ba wannan zabi
2: mutanen Fulinge da ke cikin Tallagi na muku godiya kwarai don kun gudu ku ɗan ƙasa mai masarar ƙasa shirar da sarkin filin zai muku kun zo kuma amsa Allah zai rushe roƙo ya tsaya mini ƙasar cikin lahiya da lumana da kwanciyar hankali kun ji an ce for nation don ra'ayi ana so a sake tsohon ra'ayin nan a sami ra'ayi mai kyau wanda zai sa da ƙasarmu gaba a yau wallahi sojojin waɗance tsare da lahiyarmu da mai babban wannan Allah waɗanda ke bisa tseren kuma Allah ya kare su manke yi nuna ikon mai mai gan sabuwar su a sulama kuna samu.

yayi bai kamata a ce ana manta da iyallansa ko bayan rayuwar shi a ce ba nan ga kula da mu ba gaskiya amma yanzu wallahi muna cikin farin ciki muna cikin murna.

0: Muhammad Isa shine cikakken sunansa, makusantansa kuwa na kiransa da sunan Malamin Gawo. To amma Alhaji Muhammad Gawo Filinge shine sunan da aka fi sanin wannan fitaccen mawaki na kasar Hausa da shi, wanda aka haifa a garin Gawo da ke yankin Filinge cikin tsohuwar jihar Yamai, a yanzu kuwa jihar Talabiri da ke yammacin Nijar. Mawakin dai ya taka gagarumar rawa sakamakon waƙoƙinsa na siyasa a na sarakunan gargajiya da noma da kuma zamantakewa lokacin da ya zamani tsakanin shekarun 1960 zuwa 1990. Sakamakon irin wannan gagarumar gudunmawa da ya bayar a ranar Asabar 3 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2026, mahukunta sun karrama wannan mawaki ta hanyar raɗawa wani titi da ke birnin Yamai sunansa. Babban magajin garin birnin Yamai, Kanar Abubakar Sumana, shine ya jagoranci bikin, wanda ya samu halartar dimbin mutane ciki har da mai martaba sarkin Kurfai na Filinge, Alhaji Salifu Marafa, wanda ya yi amfani da wannan damar domin jinjinawa mahukunta saboda wannan karamci.
1: Ina ma mutanen Kurfai godiya da wannan kokarin da suka yi. Allah ya sa mu yi kuma an gani. Na ce kuma mun gode ma Ade da ya ba ɗan Kurfai wanda girma da har daƙiman ba a wace. Suke hanyar kobi za ce Mahmud Gawo, yadda ƙyan tsalla ake ba su mafan shi ba, sannan suna yara. Shi ne yake so in gaya mai ɗan Kurfai, ku tashi da kwana, mu kan mu juna, mu gina ƙasarmu Kurfai. Ba wani zai ga kowa da Indiya za su gyara mana ƙasar mu ta fara yi. Allah kare ƙasar Nijar, al'ummar Nijar. Allah kare ƙasar Kurfai, al'ummar Kurfai.
0: Kazalika an gayyaci iyalan marigayi Muhammad Gawo Filinge a wannan biki. Mahmuda Muhammad Gawo Filinge ɗa ne ga marigayin, wanda kuma ya kasance a wurin wannan biki.
2: Musamman mu godiyar da za mu yi ga gwamnati, don magabata da sun ka wuce ba a tuna da tsohonmu ba sai zakuwa wannan shugaba namu mai albarka. Ya tuna da tsohonmu, aka karrama shi har aka sa ma titi sunan shi, muka samu Rumfai wanda shi ne na Muhammad Isa. Alhamdulillah, mun gode, mun yi godiya ƙwarai. Godiya da za mu yi na al'ummar Kurfai da mai martaba da ya ɓata lokacinsa da ayyukansa a kan wannan rana da wannan biki. Wallahi mun yi musamman, mun yi babbar godiya zuwa gare shi. Kuma sannan su 'yan Kurfai da aka yi kira, ƙanana da yara da manya da tsofaffi, kowa ya zo, mun yi godiya. Kuma muna roƙon Allah ya mai da kowa gidansa lahiya, sannan kuma mun gode musu, kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairinsa.
0: An dai zaɓi unguwar Tallagi, ɗaya daga cikin babban unguwannin birnin Yamai ne, domin sanyawa titi ɗaya sunan Muhammad Gawo Filinge, inda mai unguwar Hassan Sumana Salele ya ba wannan zaɓi.
3: Mutanen Filinge da ke cikin Tallagi, na muku godiya ƙwarai don kun gwaji ku 'yan ƙasa mai masoyar ƙasa. Shirin da sarkin Filinge ya muku, kun zo kun amsa. Allah dai nishe roƙo ya tsaya mu ƙasar cikin lafiya da lumana da kwanciyar hankali. Kun ji an ce Forward Nation, don ka ra'ayi ana so a sake tsohon ra'ayin nan, a samu ra'ayi mai kyau wanda zai sa da ƙasarmu gaba. A yau wallahi sojojinmu waɗance tsare da lahiyarmu da mai babban wannan Allah, waɗanda ke bisa tseren kuma Allah ya kare su. Mai kyan yi nuna ikon ne ga shabuwar su. Assalamu alaikum, kula shi samu.

0: Muhammadu Isa shine cikakken sunansa, makusantansa kuwa na kiransa da sunan Malamin Gawo. To amma Alhaji Muhammadu Gawo Filinge shine sunan da aka fi sanin wannan fitaccen mawaki na kasar Hausa da shi, wanda aka haifa a garin Gawo da ke yankin Filinge cikin tsohuwar jihar Yamai, a yanzu kuwa jihar Talabere da ke yammacin Nijar. Mawakin dai ya taka gagarumar rawa sakamakon waƙoƙinsa na siyasa da na sarakunan gargajiya da noma da kuma zamantakewa lokacin da ya zamani tsakanin shekarun 1960 zuwa 1990. Sakamakon irin wannan gagarumar gudunmawa da ya bayar a ranar Asabar 3 ga watan Oktoban wannan shekara ta 2026, mahukunta sun karrama wannan mawaki ta hanyar raɗawa wani titi da ke birnin Yamai sunansa. Babban magajin garin birnin Yamai, Kanar Abubakar Sumana, shi ne ya jagoranci bikin, wanda ya samu halartar ɗimbin mutane ciki har da mai martaba sarkin Kurfai na Filinge, Alhaji Salifu Marafa, wanda ya yi amfani da wannan damar domin jinjinawa mahukunta saboda wannan karamci.
1: Ina ma mutanen Kurfai godiya da wannan ƙoƙarin da suka yi. Allah ya sa mun yi kuma an gani. Na ce kuma mun gode ma Ade da ya ba ɗan Kurfai wanda girma da har za'iman ba a wance. Suke hanyar kobi za a ce Mahmud Gawo yadda ƙyan sallah ake ba su mafi shi ba, sannan suna yawa. Shi ne yake so in gaya mai ƙyan Kurfai, ku tashi da kwana, mu kan mu juna, mu gina ƙasarmu Kurfai. Ba wani zai ga kowa da Indiya za su gyara mana ƙasarmu ta fara. Allah kare ƙasar Nijar, al'ummar Nijar. Allah kare ƙasar Kurfai, al'ummar Kurfai. Assalamu alaikum.
0: Kazalika an gayyaci iyalan marigayi Muhammadu Gawo Filinge a wannan biki. Mahmuda Muhammadu Gawo Filinge ɗa ne ga marigayin, wanda kuma ya kasance a wurin wannan biki.
2: Musamman mu godiyar da za mu yi ga gwamnati, duk magabata da sun ka wuce ba a tuna da tsohonmu ba, sai zakuwa wannan shugaba namu mai albarka ya tuna da tsohonmu. Aka karrama shi har aka sa ma titi sunan shi, muka samu Rumfai wanda shi ne na Muhammadu Isa. Alhamdulillah, mun gode mun yi.

0: aiwatar da shawarwari da aka cimma.
1: Wasu daga cikin shawarwarin da muka yanke a yau za mu mika su ga gwamnatin jiha domin ta taimaka mana tare da mara mana baya wajen tabbatar da an samu zaman lafiya na dindindin. A gare mu wannan abin kunya ne, duk mutane ɗaya ne, yare ɗaya muke magana, al'ada ɗaya muke da ita.
0: Illar rikicin ta wuce asarar rayuka da dukiyoyi a cewar George Bungu, kuma damar jawo masu zuba jari zuwa yankin.
2: Investors will not go to a war zone.
3: Masu zuba jari ba za su je wurin da ake fama da yaki su kafa sana'o'i ko kasuwanci ba. Saboda haka tattalin arzikin yankin, musamman wannan yanki da rikicin ya fi shafa, ya koma baya sosai. A gare mu asarar da wannan rikici ya jawo ba ta tsaya ga al'ummomin da rikicin ya shafa kai tsaye ba, ta shafa al'ummomi da dama.
2: Troubling communities, they are widespread.
0: Sai dai masanin warware rikice-rikice Muktar Mai Hali ya ce yarjejeniyar zaman lafiya mataki ne na farko. Dorewar zaman lafiya na buƙatar bin yarjejeniya da kuma magance sabbin sabani cikin lumana.
4: Za ka samu mafi akasarin lokuta rashin aiwatar da abin da aka cimma a yarjejeniyar akan tebur ko kuma a rubuce yana iya zamantowa babban ƙalubale da zai sa yarjejeniyar ba za ta zo ta cimma nasara ba. To yana da matuƙar muhimmanci abinda aka cimma yarjejeniya aiwatar da shi a aikace. Sannan akwai buƙatar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa su ma ya zamanto suna da ta cewa a cikin yarjejeniyar.
0: Yayin da al'ummomin Abi da Boki ke fatan kawo ƙarshen rikicin da ya shafe su kusan shekaru 35, babban ƙalubalen yanzu shi ne tabbatar da cewa yarjejeniyar ta zama ginshiƙin zaman lafiya mai ɗorewa, ba wai kawai ta tsaya kan takarda kawai ba. Murtala Adamu, Kalba RFI.
5: To muna Najeriyar kan batu da ya fi ɗaukar hankali, inda ƙungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa game da yadda ake kama 'yan adawa ana tsarewa a jihar Borno da ke Najeriyar ba tare da aikata laifuka ba. Ƙungiyar ta bayyana matakin a matsayin wani yunkuri na tursasawa jama'a bayyana ra'ayoyi da suka sabawa na hukuma, musamman ganin yadda aka kama wasu matasa 11 aka tsare a gidan yarin Maiduguri, cikin su har da 5 da suka sanya rigar da ke bukatar shugaba Bola Tinubu ya tafi, wato ƴan Tinubu must go a turance. Dangane da wannan ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Malam Isa Sunusi, daraktan kungiyar Amnesty International a Nigeria.
6: Malam Isa Sunusi, daraktan Amnesty International a Nigeria. Menene matsayin kungiyar Amnesty dangane da wannan hali na Maiduguri?
7: To, wannan matsala gaskiya a jihar Borno abu ne mai tada hankali, domin a jihar Borno ne kadai aka kama mutane aka rufe su saboda kawai wai sun saka riga da take nuna alamar cewa ba sa goyon bayan shugaban kasa Bola Tinubu. Sannan bayan wannan akwai samari da dama da a jihar Borno aka kama su saboda kawai sun bayyana ra'ayinsu na siyasa, kawai aka garkame su a gidan yari. Sannan aka je aka tuhume su da wasu abubuwa bambarakwai waɗanda ma hankali ma ba zai ɗauka ba, kamar dai suna ɗaukan mutane kamar su bayi ne, ko kuma su ba mutane ba ne, ko ba su da ƴanci, ko kuma jihar Borno ta jiha ce da ake yin jam'iyya ɗaya kawai, in ba za ka yi wata jam'iyya ba sai dai ka fuskanci azaba. Don haka wannan masifa ce kuma taka doka ne da rashin mutunta mutane da kuma yiwa demokratiya izgilanci da kuma rena mutane gabaɗaya. Ba wanda yake da ƴanci ya ce wai shi wai zai hana wani yin siyasar da yake so.
6: Wato kamar ba a wannan karo aka fara ba, an daɗe ana yin Maiduguri kenan.
7: Ba yanzu ne aka fara ba, akwai yara da yawa da suke ɗaure yanzu haka, ko su yara 11 da aka kama su tun a cikin watan Agusta. Ana ƙoƙari a tuhume su wai sun yi wa jami'an gwamnati ihu yayin da suke gabatar da jawabi a wurin taro. To kaga wannan abun mamaki ne, abun Allah wadai ne, abun kunya ne a ce a irin wannan zamanin ana takura wa mutane, ana musguna musu da irin wannan abubuwa waɗanda yake idan ɗan jam'iyya mai mulki ya yi ba za a tuhume shi ba, amma idan mutum yana ɓangaren adawa duk abin da ya yi kawai za a iya amfani da shi a ɗaure shi. Mulkin kama karya ba zai yiwu ba, kuma ba za a yi shi ba, kuma ba zai wakana ba. Dole ne a gwamnati da 'yan sanda, gwamnatin jihar Borno da 'yan sanda su gane akan cewa a demokradiyya ake, kuma ba su isa su tilasta wa mutane su yi abin da suke so ba.
6: Wace irin rawa ya dace su hukumomin tsaro su taka wajen ganin cewa sun yi wa kowane gefe adalci

0: Ya kamata su hukumomin tsaro su sani akan cewa Najeriya suke yi wa aiki ba wani dan siyasa ba. Sannan ya kamata su sani akan cewa aikinsu shine kare doka ba wai kare wata jam'iyya ba. Sannan ya kamata su sani akan cewa aikinsu shine su tabbatar da cewa ana yi wa doka biyayya, domin idan ba a yi wa doka biyayya to ya za a shiga wani hali. Sannan su sani akan cewa idan ɗan jam'iyya mai mulki ya yi laifi, idan ɗan jam'iyyar adawa ya yi laifi, duka ya kamata a yi musu aiki bisa doka ba tare da nuna bambanci ba. Amma idan har ba a yi haka ba, to kaga akwai matsala. Shi yasa muke jawo hankalinsu da cewa ya kamata su tashi tsaye, su tabbatar da cewa sun yi aikinsu tsakani da Allah. Idan wani ɗan jam'iyya mai mulki ya zo shi ya ce musu su yi abin da bai dace ba, su gaya masu cewa su aiki suke na doka. Saboda haka su ba 'yan siyasa ba ne, kuma su ba sa goyon bayan kowa. Abinda suke goyon baya shi ne Najeriya da dokokin Najeriya da tsarin mulkin Najeriya, amma ba wai su je suna rawa kafa suna kare wasu 'yan siyasa ba.
1: Malam Isa Sanusi, Director Amnesty a Najeriya, mun gode sosai.
0: Yawa, to na gode.
2: To an gaida Bashir Ibrahim Idris da bakonsa, mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku domin karrama ko girmama sojoji da suka yi hadari tsakanin Benin zuwa Lagos. Mun ji adadin mutane kusan 30 suka gamu da ajalinsu a hadarin kole-kole a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullun, kuna tare da Zainab Ibrahim. Yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan yadda a zamanin nan matasa da dama, musamman mata, ke dogaro da fasahar AI wajen neman shawarwari game da damuwarsu, musamman abin da ya shafi soyayya da kuma zamantakewa. Fasahar AI dai ta kawo sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban na rayuwa. To sai dai, kamar yadda ake duba irin ci gaban da ta kawo, haka kuma tana da nata kalubalen. Sannan bayanai na cewa muddin ba a yi taka tsantsan ba, to tabbas AI za ta zama barazana ga zamani na gaba. Akan haka, shirin Rayuwata ya tattauna da Hawwa'u Abbas Lalai, wadda ta bayyana yadda take amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta. Haka kuma shirin ya tattauna da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin ilimin halayyar ɗan Adam a tarihin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta shirya mana daga jihar Jigawan Najeriya.
3: Rayuwata.
5: A da idan ƴan mata na cikin damuwa ko idan abu ya shige musu duhu, sukan waiwaici mutanen da ke kusa da su domin neman mafita. Amma cikin ƴan shekarun nan, wasu ƴan mata sun fara komawa ga manhajojin ƙirƙirar basira, musamman ChatGPT, domin neman shawara da kuma bayyana damuwarsu. Domin jin dalilan ƴan matan, na zanta da Hamida Muhammad.
6: Duk wani matsaloli na ma da ban tattauna da mutum ba da shi ne ke zama in tattauna. Misali, in zauna da ke in tattauna miki matsaloli na, sai an samu tofaci ko kuma na ji a raina wannan mutumin yana kallo na da wannan abun, ya iya kwantar da hankali. Da farko zai ce, zo nan kawata, ina so ki sa a ranki ina tare da ke ba ke kaɗai ba ce, kuma ina son ki sa a ranki Allah na sane da ke.
5: Rabi'atu ta bayyana dalilanta kamar haka.
7: Ina ganin yadda wasu matan ke shan wahala akan soyayya, shi yasa na dan tsorata da lamarin. Amma da ChatGPT ina jin kwanciyar hankali, saboda bani da wata fargabar heartbreak ko kuma makamancin haka.
5: Domin jin irin hobasar da mazan ke yi wajen bawa matan kulawa, na saurari Aminu da Nuhu.
8: Idan mutum ba mai hakuri bane ko, to gaskiya soyayya ma ba zai iya ba, saboda zaki gani akwai wani abu wanda za a yi ma da niyya za a aikata ma shi kawai domin a ga wani irin reaction za ka yi.
9: Ƴan mata ba sa gane cewa mutum yana da abin yi, kawai ko da yaushe suka buƙaci kai waya da su, kawai su kai waya da su, ba sa gane cewa a'a ya kamata lokaci kaza yana free.
5: Shi kuwa masanin zamantakewa Ma'mun Usman ya bayyana yadda lamarin yake a mahanga ta zamantakewa. rayuwa
3: mata musamman a al'adun namu suna komawa ne ga neman shawara a wurin waɗanda suke da haƙin zumunci a kansu in ya kasance mata suna komawa ga neman shawara shi wannan kirkirarriyar basira tana nema ta shafe wancan zumunci ba wai lalle cewa abin da za ta fara din ya saba wa al'ada ba so dai wannan lokacin fitar da sirri yana ba wani dama ya kai labarin ka gaba sai dai kirkirarriyar basira ba zai taɓa zama kamar dan adam ba
5: masana na kira ga makusanta da su ƙara jan mata a jiki da ba su kulawa domin amfani da ChatGPT wajen neman shawara na iya nuna cewa suna buƙatar a saurare su game da fahimtar matsalolinsu
10: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Hawwa'u Abbas Lalai matashiya mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta
11: akwai tabin da nake cikin damuwa ta faɗa mishi exactly abin da ya faru da kuma damuwar da nake ciki yace da tashi nayi sallah raka'a biyu na karanta Qur'ani da ina exam ina karatu na gaban ganewa shi ma na faɗa mishi yace na tashi nayi karanta Qur'ani turo mu ayoyi da yawa yace da karanta sannan nayi sallah raka'a biyu sai na fara kuma wallahi da nayi wallahi karatun yayi kuma shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory amma mutum fa ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba wani ma zai yi using wannan abin yayi against ɗinka especially ko idan kai break ya ɗinka idan sai rai kai rawa da kai ko kuma duk wani abu matsala ta samu ka faɗa mai ku zai rarrashe ka yadda kake so
5: me yasa kika fi ganin cewa faɗa wa ChatGPT yafi sauki akan wani lokacin ma ki nemi wani ma ya baki shawara
11: duniya babu trust babu wanda zaka ce zaka bude mai cikin sa ka faɗa mai abin ka amma ChatGPT zaka iya samun sa ka faɗa masa matsatsalinka zai baka shawara daga gidanin din shi yadda kake son sa idan zaba da ya baka shawara in kai amfani dai ba zai ci maka a ka gyara kaza ba abin da ban yi da ChatGPT komai ina yi neman magani neman shawara in naga magani ban san shi ba in tambaye shi me ya shi idan naga abu ban gane ba da tambaye shi idan abu ya lalace kamar wani electric abu zan tambaye shi ya gyara mun da solan gidanmu ya samu matsala shi ya taimake ni muka gyara ta da printer ma shi na tambaya su maganin Hausa duk wani abu na rayuwa ke ChatGPT ne shi nake tambaya kawai dai ni na fi ganin saukin ka tambaye ChatGPT wani abu akwai wasu abubuwan da idan ka tambaye na kusa da kai ba su sani ba ba su san ansar ba kamar yanzu na printer nan da na miki magana to na tambaye waɗanda suke tare da ni su ma ba sani ba sai kuma shi ma na sabulun da ya fada cikin sit toilet nayi kokari na cire na ga na kasa sai na tambaye shi sai ya bani
5: taya zaki iya fadan kamar mahangarki ko kuma tunaninki akan shi kansa ChatGPT din
11: yanzu yawanci yake ga idan za a yi project ma to da ChatGPT ake idan mutum yayi subscribing ake ga ku da shi komai mutum da shi yake zai saka zama lazy to zai rage mana yawan masu ilimi
12: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
13: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
12: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
13: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
12: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
14: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
13: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
10: to tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan adam
15: akwai wani tsari da muka sauka a kansa addinin musulunci da lamantakewar Bahaushe sun samar da kyakkyawan tsari na gurin da dan adam zai je ya kai kukan damuwarsa al'umma da kake rayuwa da su ka nemi shawaran su sannan abun kuma da ya wuce al'umma da kake rayuwa da su ka nemi masana sannan kuma al'umma da ta wuce masana ka kai kukanka ga Allah to haka nan Bahaushe da Bahaushe al'ada gida yana ginuwa ne a cikin babban iyali akwai uba akwai kaka wataran akwai baban kaka kuma kakan kaka kuma kowanne baya cira hannu daga cikin al'amuran tarbiyyar gida sai zama idan iyaye kananan iyaye ne sun haifi yaya suna kula da abincin su da yau da goben su ko shi kuma kaka yana jin su a jiki suna wasan kaka da jika domin nazartar kwakwalwar su da tunanin su da kuma ganin damuwar su to sai muka tsinci kanmu yanayin zamantakewa ya canja sai zama iyaye su kadai suke kula da yayan su idan ma iyayen masu kula ne yaya idan sun kaiwa iyaye kuka sai iyayen su ce musu hakuri ake wanda su muke kwaikwaitar rayuwa abun su sai suka yi wuf suka samar da gurin jagoranta da bada shawarwari akan rayuwa to mu kuma nan gurin sai muka yi bawon bawon mun sauka daga wancan tsarin ko ban kawo sabon tsari ba wannan abu yana zuwa na AI ne to shi kuma illarsa wannan kamar masai da magani ne a gefen hanya maganin suka sani ba larurar ba basa damuwa da a wani yanayi mai tambayar yake kuma wani tasiri amsar za ta yi ba hanya ce mai bullewa ba matasa
5: wani kira kake da shi ga gwamnati da ma iyaye gaba daya
15: wallahi mu dada hankalin mu cikin jikin mu mu samarwa da dukkan yaran matasa yadda za su samar da ban dakin da za a dinga zuwa ai kumallo ai baya ai fitsari na damuwa a gurin abinda gwamnati ya kamata ta yi shine a karfafa counseling centers da duk wanda aka suna iya bada gudunmuwa gurin saita tunani da sauraruwar damuwar mutane kuma a maida shi accessible inda kowa zai iya tuntuba kuma sannan gwamnati ta saka monitoring devices
10: tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan adam dake tarayyar Najeriya
13: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 0
10: Masu saurari, menene ra'ayinku dangane da yadda wasu matasa musamman mata a yanzu ke dogaro da AI wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali? Wasu shawarwari ko jan hankali za ku yi a kai sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
2: an gaida Zainab Ibrahim
13: RFI
2: bari mu je labaran azagai na biyu shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku don jimamin mutuwar jama'an sojin saman kasar a hadarin jirgi da ya faru jiya Litinin inda ya yi umarnin sassauta da tutar kasar don girmama sojojin jirgin kirar ATR-42 wanda ke dauke da sojojin Najeriya 25 da kuma ma'aikatan jirgi su 7 na kan hanyar sa ta zuwa Lagos ne daga Benin yayi hadari a wani yanki na jihar Ondo kuma babu ko mutum guda da ya rayu a cikin sa shugaban ya nuna matukar bacin rai da faruwar hadarin tare da mika sakon taziya ga iyalan waɗanda hadarin ya shafa a Niger lawyer kuma mai fafutukar kare haƙin dan adam Lurwano Abdurrahman ya bayyana a gaban kotu a yau yayin da shari'ar da ake masa ke ci gaba da jawo hankalin masu fafutukar kare haƙin dan adam ana kallon zaman kotun a matsayin wani muhimmin mataki kan yadda hukumomin Niger ke tafiyar da shari'o'i da suka shafi masu fafutuka da masu sukar gwamnatin sojin. Sojojin Mali sun sanar da sake karbe iko da birnin Kidal mai matukar muhimmanci a yankin arewacin kasar wanda tun cikin watan Afrilu 'yan tawayen Abzinawa da ke neman ballewa suka kwace. Sanarwar gwamnatin sojin Mali na zuwa ne 'yan sawa'i bayan da 'yan tawaye da kansu suka sanar da janyewarsu da safiyar wannan talata saboda yadda sojojin suka tunkari birnin na Kidal. Shugaban Benin Ramuwal Wadani ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a fadar Elysee da ke Paris yayin ziyararsa ta farko a hukumance zuwa Faransa tun bayan hawansa mulki a watan Mayu. Tattaunawarsu ta mayar da hankali kan dangantakar kasashen biyu musamman a bangaren tsaro da makamashi da horas da sojoji da kuma al'adu. Paris da Cotonou dai na kuma kokarin karfafa dangantakar su a daidai lokacin da Faransa ke sake tsara hulɗarta da kasashen Afrika bayan korarta a yankin Sahel. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Mutane akalla 30 ake fargabar sun mutu yayin da wasu gommai suka bace bayan hadarin wasu jiragen ruwa biyu da suka yi taho mugama a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Inda mahukunta ke cewa yanzu haka an baza jami'ai don aikin lalubo waɗanda suka nutse. Ma'aikatar cikin gida ta Congo da ke tabbatar da faruwar hadarin a wajiya Litinin. Tace tun a cikin daren ranar Lahadi ne hadarin ya faru bayan jiragen ruwan guda biyu waɗanda aka samar da su da katako suka yi karo da juna a gabda yankin Gombe Lokelola. koda yake an yi nasarar ratsamo gawarwaki 30 waɗanda tuni aka binne su yau talata amma ana ci gaba da laluben gommai da ba a kai ga gano su ba Kenya ta tabbatar da mutuwar mutum na farko sakamakon kamuwa da cutar Ebola bayan da wani dan kasar da ya shafe shekaru yana zaune a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya koma gida da jinya Mutumin ya isa Nairobi ne bayan ya bi ta Uganda kuma aka killace shi a asibiti kafin a tabbatar da cewa yana dauke da cutar Hukumomin lafiya sun ce sun gano mutane da suka yi mu'amala da shi Ruwan sama kamar da bakin ƙuriya a Senegal ya haifar da ambaliyar ruwa tare da haddasa mutuwar mutane da kuma toshe hanyoyi a wasu angonin Dakar babban birnin kasar Ma'aikatar harkokin cikin gidan Faransa tace kimanin mutane 250,000 ne suka shiga zanga-zangar dalibai a sassan kasar a yau talata yayin da masu shirye wannan babban gangami suka ce adadin mutane da suka fito sun zarta 450 Tarzoma ta barke sakanin yan sanda da masu zanga-zanga a birane da dama masu zanga-zangar na neman ƙarin kudade da kayan aiki a bangaren ilimi Kungiyar ƴan tawayen Houthi a kasar Yemen ta yi ikrarin kai hari babban filin jirgin saman Riyadh na Saudiya yayin da kuma ta musanta cewa dakarun gwamnatin Yemen sun kwace wasu yankuna da take iko da su Gwamnatin Yemen tace a baya-bayan nan ta farmaki Houthi daga yankin Bab al-Mandab mai matukar muhimmanci ga zirga-zirgar jiragen ruwa da kuma birnin Moucha sai dai masu aiko da rahotanni ba su iya tabbatar da ikrarin bangarorin biyu ba Jami'an adawa India sun gudanar da zanga-zangar neman shugaban hukumar zaben kasar Ganesh Kumar yayi murabus. Masu zanga-zangar na zargin hukumar da sauye jerin sunayen masu kada kuri'u ta hanyar da za a iya tauye hakokin su. Rikicin ya fi ta'azzara ne kan shirin sake duba rajistar masu zabe wanda masu adawa da lamarin ke cewa zai iya kebe miliyoyin mutane daga jerin masu zabe. Gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ta musanta cewa akwai wata manufar siyasa tana mai cewa aiki ne da nufin kawar da sunaye da basu cancanta ba. Labarin kenan. Kai tsaye zamu je ga shirin mu na nishadi.

zamu faru shirin dandalin nishadi na wannan rana ne da labarin yadda jaruma Maryam Yahaya ta kaddamar da sabon kamfanin ta na shirye fina-finai mai suna Maryam Yahaya Motion Pictures. Jarumar ta sanar da hakan ne ta cikin wani bidiyo da ta saki a shafin ta na TikTok sanye da rigar kamfanin nata tare da jaruma Amal Umar wadda ke da mallakin Amal Motion Pictures. A baya-bayan nan dai ana ganin yadda matasan jarumai musamman mata ke rigirgen bude kamfanonin shirye fina-finai da kuma shirye fina-finai musamman masu dogon zaman.

0: karfe 5 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku don jimamin mutuwar jami'an sojin sama da suka mutu a hadarin jirgin sama. Akalla mutane 30 ake fargabar sun mutu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sakamakon hadarin kole-kole. A Faransa zanga-zanga ta sake rikidewa zuwa tarzoma tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga. Da ta samu asali sakamakon dalibai da ke nuna adawa da tsarin tafiyar da ilimi a kasar. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku don jimamin mutuwar jami'an sojin saman kasar a hadarin jirgi da ya faru jiya Litinin, inda ya yi umarnin sassauto da tutar kasar don girmama sojoji. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto a kai. Naji mun samu tangardar na'ura. To gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ba za ta iya biyan iyalan mutane da suka mutu a hadarin jami'an Civil Defense a jihar Niger diya ba. Sai dai ta ware naira miliyan 250 da za a basu a matsayin tallafi, inda gwamnan jihar Umar Bago shi ma zai raba musu naira miliyan 5 da buhun shinkafa 10 kowannen su. Malam Awal Sani guda ne daga cikin iyalan waɗanda abin ya shafa. Yace basu da ƙarfi da zasu iya neman diya a hannun gwamnati ga ƴaƴansu.
2: Su wannan hukuma da suka kashe wannan yara ya zama sila a hannun su. Muna fatar mu dai a bi mana haƙƙin mu. Shi ma gwamna Umar Bago ya bada buhun shinkafa 10 ga iyalan waɗanda suka rasa ƴaƴansu a ciki, da kuma waɗanda abin ya rutsa da su Allah bai sa kwanan su ya ƙare ba. Su kuma za a ba su miliyan 2 da buhun shinkafa 5.
3: Batun diya dai babu shi.
2: Batun diya kwata-kwata ma babu shi. Dan ba ma batun diya suke ba yanzu haka. Kawai dai ana jimami ne na cewa su sun rage mamu.
3: Kuma ku ba ku yi yunkuri na neman a biya ku diya ba?
2: Ko ma mun yi yunkuri amma matsayin ga na talakan taya kafiya da hukuma, wanda zai zama cewa hukuma ce mai zaman kanta, gwamnati ta bata lafi. Wannan sai dai ya zama haƙƙi ne namu gaba ɗaya na iyayen yara. In mun nemi hakan sai mu haɗa kai in mun ga za mu iya, amma mafi yawa in kin duba ba ma da ƙarfin da za mu iya ɗaukan wannan jagorancin cewa lallai sai gwamnatin tarayya ko kuma wannan hukuman da alhakin abin yana taya a wuyanta sai sun biya mu diyan rai da aka rasa na adadin wannan iyalai namu.
0: Malam Awal da suka rasa ƴaƴansu a jihar Neja. Yanzu kuma za mu koma kan labarin yadda shugaban Najeriya ya ayyana makokin kwanaki uku dangane da jimamin sojoji da suka gamu da ajali a wani hadarin jirgin sama.
4: Cewar Tinubu hadarin iftila'i ne babba da ya shafi rundunar sojin saman da ma kasa baki daya, lura da muhimmancin jami'an, yayin da a wani bangare na girmama mamatan ya bayar da umarnin makokin kwanaki uku baya ga sassautu da tutar kasar a dukkanin sassan gwamnati. Shugaba Tinubu ya ce bayan ganawa da babban hafsan sojin saman kasar Air Marshal Sunday Aniki, ya yi umarnin gudanar da bincike don gano musababin faruwar hadarin da nufin kaucewa sake ganin irinsa a nan gaba. Tinubu gwamnati ta fitar da sunayen waɗanda hadarin ya rutsa da su da suka kunshi ma'aikatan jirgin 7 kuda yake sunayen 5 kadai aka gani, ciki har da squadron leader MI Aburumi captain din jirgin, sai mataimakansa biyu squadron leader AP Man Ugiju da flight lieutenant IS Bakun kana warrant officer Abubakar Ai da corporal Oguru. A bangaren sojojin akwai TL Lazarus da M Akinloyi kana IM Adishina da Onuka F kana Martini BE da Nihu FS kana James RB da Muhammad A.
0: Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tsare Aminu Abdullahi Warkal don takarar majalisar dokokin jihar Kano a ƙarƙashin jam'iyyar NDC, bayan wani faifan bidiyo ya nuna shi ya fito da bindiga yayin wani taron siyasa. 'Yan sanda sun ce sun gayyaci Warkal ne domin amsa tambayoyi kan abin da suka bayyana a matsayin nuna makami a bainar jama'a, rundunar ta ce ana ci gaba da bincike domin gano ko bindigar mallakar sa ce da kuma dalilai da suka sa ya fito da wannan bindiga a bainar jama'a. To a yayin da yau ake sauran kwanaki 100 cef a gudanar da babban zaben shekarar 2027 a Najeriya, hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta sanar da cewa ta gama dukkan shirye-shirye inda kuma ta sanar da yawan adadin mutane da suka yi rajista. Ga wakilinmu na Abuja, Mame Sani Abubakar, dauke da karin bayani.
5: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488,633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun karin haske da cewa
6: a yawan adadin rajistar zabe akwai adadin miliyan 300 da ƴan kai. Ranar da za a fara raba katin zabe ga waɗanda suka yi rajista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazabu guda 8,834 da ake da su a fadin kasar nan. An dada duba ingancin na'urorin, to amma kuma sai wasu sabi
5: akan batun yada sakamakon zabe kuma wanda jama'a da suna da matukar fargaba akai. Sai Zainab ta ce
6: akwai fasaha na daukan hoton sakamakon zabe da sai a saka a yanar gizo.
5: Koya jami'in siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jami'ir SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa
7: to ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
5: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zabe, Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
8: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
5: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta faɗa a takarda shine matsalar ba, ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa.
0: To a jamhuriyar Niger, halin rashin ruwa da ciyawar da dabbobi za su ciya tilastawa makiyaya baro filin kiwo tare da shigo wurare da ake aikin noma. Duk da cewa lokacin komawarsu bai yi ba, kasancewar manoma ba su fara aikin tattara kayan gona ba saboda da yawa ba su gama nuna ba. Wannan zuwan makiyayan da wuri ya tsoratar da manoma da ke gudanar da harkarsu wato barna a yankin Zandar. Ga rahoton Shamsiya Haruna.
3: Wannan saukowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganinta ba, don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo. Sai dai tunan manoma suka shiga wani yanayi na daban, kamar yadda malam magaji na garin Rawayu ke cewa
9: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro. Yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu, garki 8 a sabke da jakkai da shanu da tumaki, ko wani gadan shi ma bai getse ba, barantana dawa yanzu haka take yi nuna.
3: Ko shi ma malam Mansur mai garin babban fage ce waye kullum suna shiga tsakani.
10: Nan ga za su huce sai su bari sai da dare, sai su zo su mamaya cikin gona, tunda a wancan satin ma da dare sai da su kwanta cikin gona kan nasu suka kamo rago suka kamo. Shikenan dai anan muka sasanta su sun ka huce. Wallahi kullum muna cikin tararrake dai.
3: Ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane, yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta. Kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu, sarkin Fulanin da magaran da ya sheda mana.
11: Yanzu haka da nake fadance can gabas kin babu ruwa, babu ciyawa. Akwai inda ruwa ko dazuwa ba a yi shi, kuma an yi da su kada a zo, kuma dole ne saboda babu ruwa, babu ciyawa.
3: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajen da magaram wanda ya halarci wannan taro.
12: To wannan shine muhimmin zaman da aka to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lahiya.
3: Tuni manoma suka himmatu bacin tattara kayan gonar su kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
0: Sojojin Mali sun sanar da sake karbe iko da birnin Kidal mai matukar muhimmanci a yankin arewacin kasar, wanda tun cikin watan Afrilu ƴan tawayen Abzinawa dake neman ballewa suka kwace. Sanarwar gwamnatin sojin Mali na zuwa ne ƴan sawo'i bayan da ƴan tawayen da kansu suka sanar da janyewarsu da safiyar wannan Talata, saboda yadda sojoji suka tunkari birnin na Kidal. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Mutane akalla 30 ake fargabar sun mutu, yayin da wasu gommai suka ɓace bayan hadarin wasu jiragen ruwa biyu da suka yi taho mugama a kogin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Azima Bashir Aminu ta hada mana rahoto. To wata tawaga ta masu shiga sakani ta tarayyar Afrika ta isa goma a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda ta gana da shugabannin ƴan tawayen M23 a wani kokari na samar da zaman lafiya. Tawagar ta kunshi tsoffin shugabannin Kenya Uhuru Kenyatta da ta Botswana Mokgweetsi Masisi da ta Habasha Sahle Work Zoida. Tattaunawar na cikin kokarin EU ne na hada bangarori da ke rikici da juna domin neman hanyar warware matsalar ta hanyar siyasa. Bari mu koma halin da ake ciki a kogin Congo.
4: Ma'aikatar cikin gida ta Congo da ke tabbatar da faruwar hadarin a jiya Litinin ta ce tun a cikin daren ranar Lahadi ne hadarin ya faru bayan da jiragen ruwan guda biyu waɗanda aka samar da katako suka yi karo da juna a gab da yankin Ngumbili Kulila kuda yake an yi nasarar samu gawarwaki 30 waɗanda tuna aka birne su yau talata amma ana ci gaba da laliban gwammai da ba a kai ga ganuwa ba. Ministan cikin gida na Congo Christian Mpotu ya ce har kawo yanzu ba su san musabbabin faruwar hadarin ba duk da cewa a baya-bayan nan ana yawan samun hadarin jiragen ruwan da ke safarar dare. Bayanai sun ce jirgi guda ya taso ne daga Ubangina arewa maso yammacin kasar zuwa Kinshasa yayin da ɗayan kuma ya taso daga Kinshasa zuwa Likulila wato Gabda inda hadarin ya faru. Wani ganau ya shaidawa AP cewa jirgin da ke dawowa daga Ubangi an yi masa lodin kayan da ya wuce kima lamarin da ya sanya kankanuwar haduwa ta sanya shi kifewa tare da shafar ɗaya jirgin da ke dauke da tarin fasinja.
0: To an gaida Azima Bashir Aminu. Kimanin mutane 250,000 ne suka shiga zanga-zangar da dalibai matasa ke jagoranta yau talata a Faransa. Kamar yadda alƙaluman ma'aikatar cikin gidan ƙasar suka nuna. Sai dai masu zanga-zangar sun ce sama da 450,000 suka fito. Rotoni dai sun tabbatar da cewa zanga-zangar ta rikide zuwa tarzoma a wasu sassan biranen ƙasar ta Faransa. Nuradu Suleiman na dauke da ƙarin bayani.
13: Tuni dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar. Inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran ƙungiyoyin farar hula ya kai mutane 450,000. Ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta ɗalibai da ke zama mafi girma da aka gani a ƙasar. Lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse. Masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa a cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka. Ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun.
0: An gaida Nura Ado Suleiman. To Saudiya da Turkiya da kuma Pakistan sun amince da fara aiwatar da yarjejeniyar Makka da suka sanya wa hannu tun a watan Agusta. Yarjejeniyar dai kai tsaye ta baiwa Ankara da Islamabad damar aikewa da dakaru don baiwa Saudiya kariya a yakin da yanzu haka take gwabzawa da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran wadatun daga Lahadin da ta gabata ke fuskantar gudan wutar mayar da martani daga kawancin dakaru da ke taimakawa gwamnatin kasar. To sai dai yaya masana ke kallon shigowar kasashen biyu yakin na Saudiya da 'yan mayakan Houthi? Dr. Abdul Hakim Garba Funtuwa ya yi mana tsokaci.
14: Abin da yasa aka yi wannan abin ainihinsa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita aka yi kuma Turkiya kuma mun ga yadda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare. To kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kaɗai take da makaman nuclear. So shi yasa dole a ji tsoronta kuma tana da sojoji masu ƙarfi. To mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin 'yan Houthi da ƙasar Saudiya. Idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai sake dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa. Babban matsalar da za a samu shi ne cewa yanzu ƙasashe musulmai guda biyar kenan an same su suna rigima tsakaninsu. So kin ga abu ne wanda za a ga cewa na amfanin baɗi ba rai. Ba wai mun ce wai ba za su iya cin Houthi ba. Cin Houthi da yaƙi ba ƙaramin aiki ba ne. Sannan ƙasar Iran ba za ta zauna ba haka nan ta ce wai a ci gaba da kai ma Houthi yari ba za su kai gudunmuwa ba. Dole ne a zauna a diba wannan abin, a diba muhimmancin rashin yin faɗai.
0: Dr. Abdul Hakim Garba Funtuwa, masanin kimiyyar lissafi ɗan asalin Belgium kuma ba Amurka Francis Halzen ya lashe kyautar Nobel ta Physics ta shekarar 2026 saboda gudunmuwar da ya bayar wajen ƙirƙirar na'urar Ice Cube da kuma gano kwayoyin neutrino masu matukar karfi tsakanin uriyar da ke tsakanin gabashi da arwacin sararin duniya. Labaran kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da wato gogan namu Kamis Saleh.
15: Jamat Abba barka da wannan yammaci.
0: Jagoran labarin wasanni a Rafai Hausa Jamuje.
15: Barka ka dai Malam Ahmad. Na'am, to bari mu faro da badakalar da aka samu a kwanakin baya tsakanin hukumar kwallon kafa ta Najeriya da takwarata ta kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Idan ba a manta ba a wancan lokacin tawaga su wato hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta shigar da korafin cewa akwai ƴan wasan da basu cancanta ba da suka buga wa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da ya sanya ita tawaga Super wato Najeriya ta nema kwace tikitin tawagar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don a ba Najeriya ta ji gasar
0: lafiya. Amma lokacin sai aka watsa musu kasa
15: sai aka watsa. To a yanzu a wani bincike da jaridar New York Times ta yi a yau tare da haɗin gwiwa Le Monde ta kasar Faransa ya nuna cewa ita hukumar FIFA ta san da badakalar a baya kuma ta gano cewa a lokacin akwai ƴan wasan da basu cancanta ba, kuma ta rufe idanta akan haka ba tare da ta amince da korafin da Najeriya ta gabatar ba. Rahoton da ya bankado cewa a wancan lokacin mai tsaron raga na tawagar kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Leonel Mpasi, wanda haifafan Faransa ne, ya zo ya shiga tawagar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba tare da gamsassun takardu ba, domin a shekarar 2021 ya bugawa ƴan wasan tawagar ƴan ƙasa da shekaru 17 na ƙasar Faransa, inda ya kokarin sauya ƙasarsa da zai rika bugawa sa zuwa ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, ganin cewa iyayensa ƴan asalin nan ne.
0: Kace Najeriya dai yana da hukunci.
15: Amma ba a kammala hakan ba har hakan ta faru. To ana ganin akwai alaka da take tsakanin shugaban hukumar kwallon kafar ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Veron da kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Gianni Infantino, da ya sanya aka nannade wancan al'amarin aka bar shi a dunkule. Domin idan ba a manta ba, tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Musa Gusau yayi korafin cewa FIFA ba ta fito fili ta bayyana gamsuwa ko rashin gamsuwa da korafin Najeriya ba, kawai dai an ba abin a dunkule.
0: An lullube lamarin.
15: Yawwa.
0: Haka kuma aka je aka cuci Najeriya. Yanzu Kamis ya kamata a ce koda ba komai goyon bayan da suke ba wa Infantino su masu janye.
15: To ai inda ake gani yanzu suke sakar ganin cewa za a yi taro a nan nahiyar Afrika na hukumar kula da kwallon kafa nahiyar Afrika wanda Gianni Infantino zai halarta, to akwai yiwuwar cewa zai iya samun koma baya akan haka. Kuma Najeriya akwai wasu bayanai da ke nuna cewa ta fara shiryawa don gabatar da korafinta na neman diya abinda aka yi mata. To za mu jira mu ga yadda za ta kaya. To a ɗayan ɓangaren kuwa Cristiano Ronaldo ne ya bayyana cewa shi fa ba zai dawo ci gaba da bugawa ƙasarsa ta Portugal wasa ba har sai an sallama mai horarza ita wannan tawaga, daidai lokacin da shi kuma takwaransa Lionel Messi shi ma zai adabu da tawagarsa ta Argentina a wannan rana.
0: Muna godiya Kamis Saleh. Wannan take ne na labaran masu gidan rana, wato tattalin arziki da kudade, kuma Nura Ado Suleiman ne zai jagoranci wannan shirin yau.
13: A wannan karan ba domin fagen naku ne Ahmad Abubakar. Hukumar kula da rarraba hasken lantarki a Najeriya NERC ta buƙaci, ta ce bincikenta kai ya nuna cewa zuwa ƙarshen watan Yunin wannan shekara da ya gabata kimanin ƴan ƙasar miliyan 4,850 ne har yanzu ba sa amfani da na'urorin nan na auna yawan wutar lantarkin da suke amfana da ita, wato mito
0: nita da ake cewa tuwance.
13: Haka, to a cewar hukumar ta NRC, wato jimillar adadin 'yan Najeriya miliyan 12,590 ne suka yi rijistar amfani da waɗannan mitoci.
0: Haka.
13: Kuma daga cikin su miliyan 7,740 ne suke amfani da su. To sai dai duk da ƙarancin adadin masu amfani da na'urorin, da watakila wasu za su ce idan yayi kaɗan idan aka kwatanta da yawan 'yan Najeriya. To bincike da aka gudanar ya nuna cewa a baya-bayan nan an samu ci gaba domin daga kaso 60.2 cikin 100 a watan Mayu da ya gabata a watan Yuni an samu ƙarin masu amfani da waɗannan mitoci da kaso 61.5 cikin 100
0: ka san nura da farko cewa aka yi mitocin nan kyauta za a riƙa karbawa amma daga baya kuma an fara karban kuɗin goma
13: ai kuɗin ma makudai ne ake karba domin ana maganar 60.100 har ma ya zarta haka idan wato ya danganta da yankin
0: kuma nasu ne
13: kuma nasu
0: da sunan su a jiki ba kai sai kai komai ba
13: kwarai kuwa to hukumar da ke sa ido kan kasuwar hada-hadar hannayen jarin Kenya ta baiwa ƴan kasar da suka cancanta damar sayan hannayen jarin matatar man Dangote dake Najeriya ya zuwa yanzu dai hukumar kula da wannan hada-hada daga Kenya ta ce ta baiwa kamfanoni akalla guda 7 da suka cancanta damar su shiga adama da su wajen sayan hannayen jarin matatar man
0: baya ga wanda za a je a gina a can Kenya din
13: bayan wanda za a je a gina a can Kenya din to idan ana tunani cikin watan Satumba kusan kai ne ma ka jagoranci yaya ta labarin shi Dangote wato ya fara sayar da hannayen jarin sa wanda za a karkare a ranar 13 ga wannan wata na Oktoba to rahotanni daga yankin wata tsakiya na nuni da cewa an samu ci gaba ta fannin karuwar yawan danyen man da kasashe masu arzikin man na fetur suke fitarwa zuwa kasuwannin duniya to sai dai a gefe guda wata gagarumar matsala dake barazana ga ci gaban da aka samu shine an samu karuwar hare-haren da ake kaiwa manyan jiragen dakon man musamman wanda suke ratsa mashigin ruwan Hormuz wanda a baya-bayan nan aka nuna cewa a zuwa karshen watan Satumban da ya gabata ranar 30 ga watan Satumba a Allah gangar danyen man fetur miliyan 18,300 aka samu nasarar ratsawa da shi
0: amma azu nan India ita ce an kai hari kan jirgin da kun manta
13: to kaga yayi daidai da rahoton da yake nuna an samu karuwar hare-haren da ake kaiwa jiragen da kun mai kenan duk da cewar su kuma suna ta kokari Amerika na ba su kariya wasu suna ratsawa wasu kuma suna gazawa
0: to muna godiya saboda karancin lokaci zamu dakatar da kai Nura To bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda a jihar Cross River bayan shafe shekaru 35 ana fama da rikici al'ummomi sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya bayan takaddama kan iyakokin gonaki da ta dade tana haifar da tashin hankali da raba al'ummomi daban-daban daga birnin Calabar wakilin mu Murtala Adamu ya aika mana da rahoto
16: wannan na zuwa ne bayan wasu kokarin sasanta bangaren da akai a baya amma ba su kawo karshen rikicin ba kanal Paul Idobi mai ritaya wanda ya halarci zaman ya ce takaddamar kan iyakokin gonaki na daga cikin abubuwan da suka kara dagula dangantaka tsakanin al'ummomin
17: Part of the problem had always been this issue of the boundary.
18: Wani bangare na matsalar shine takaddamar iyakar filayen noma al'ummominmu. Mu manoma ne kuma an dade ana samun kananan sabani akan gonaki amma ba a yi magana su yadda ya kamata ba. A hankali sabani ya tsananta har ya jawo rikici da muke fuskanta a yau.
17: Situation that we find ourselves today.
16: Yanzu dai jagoran al'ummomin da abin ya shafa da sauran masu rara tsaki sun sake zama domin neman hanyar kawo karshen rikicin da gina zaman lafiya mai dorewa. Otto Fredelin Akando, ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a yankin, ya bayyana matsayin al'ummomin.
19: Even when I invited the three communities.
20: A wancan lokacin ko da na gayyaci al'ummomin da abin ya shafa, biyu daga cikin su ba su zo fada na ba, saboda haka ba mu iya yin komai akai ba. Amma a yau mun samu cimma nasara kan yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa domin gurori da shugabannin kowane bangare na nan
19: they are not here
16: John Owen ɗaya daga cikin masu rara zaki ya ce dole ne a magance tushen matsalar tare da samun goyon

0: ya fi daukar hankali inda kungiyar Amnesty International ta bayyana damuwa game da yadda ake kama ƴan adawa ana tsarewa a jihar Borno da ke Najeriya ba tare da aikata laifuka ba. Kungiyar ta bayyana matakin a matsayin wani yunkuri na tursasawa jama'a bayyana ra'ayoyi da suka sabawa na hukuma, musamman ganin yadda aka kama wasu matasa 11 aka tsare a gidan yarin Maiduguri, cikin su har da 5 da suka sanya rigar da ke bukatar shugaba Bola Tinubu ya tafi, wato ƴan Tinubu must go a turance. Dangane da wannan ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Malam Isa Sunusi, Director Kungiyar Amnesty International a Nigeria.
1: Malam Isa Sunusi, Director Amnesty International a Nigeria, menene matsayin Kungiyar Amnesty dangane da wannan hali na Maiduguri?
2: To wannan matsala gaskiya a jihar Borno abu ne mai tada hankali, domin a jihar Borno ne kadai aka kama mutane aka rufe su saboda kawai wai sun saka riga da take nuna alamar cewa ba sa goyen bayan shugaban kasa Bola Tinubu. Sannan bayan wannan akwai samari da dama da a jihar Borno aka kama su saboda kawai sun bayyana ra'ayinsu na siyasa, kawai aka garkame su a gidan yari, sannan aka je aka tuhume su da wasu abubuwa bambarakwai waɗanda ma hankali ma ba zai ɗauka ba. Kamar dai suna ɗaukan mutane kamar su bayi ne, ko kuma su ba mutane ba ne, ko ba su da ƴanci, ko kuma jihar Borno ta jiha ce da ake yin jam'iyya ɗaya kawai, in ba za ka yi wata jam'iyya ba sai dai ka fuskanci azaba. Don haka wannan masifa ce kuma taka doka ne da rashin mutunta mutane da kuma yiwa demokratiya izgilanci da kuma rena mutane gabaɗaya. Ba wanda yake da ƴanci ya ce wai shi wai zai hana wani yin siyasar da yake so.
1: Wato kamar ba a wannan karo aka fara ba, an daɗe ana yin Maiduguri kenan?
2: Ba yanzu ne aka fara ba, akwai yara da yawa da suke ɗaure yanzu haka, ko yara 11 da aka kama su tun a cikin watan Agusta. Ana ƙoƙari a tuhume su wai sun yi wa jami'an gwamnati ihu yayin da suke gabatar da jawabi a wurin taro. To kaga wannan abun mamaki ne, abun Allah wadai ne, abun kunya ne a ce a irin wannan zamanin ana takura wa mutane, ana musguna musu da irin wannan abubuwa waɗanda yake idan ɗan jam'iyya mai mulki ya yi ba za a tuhume shi ba, amma idan mutum yana ɓangaren adawa duk abin da ya yi kawai za a iya amfani da shi a ɗaure shi. Mulkin kama karya ba zai yiwu ba, kuma ba za a yi shi ba, kuma ba zai wakana ba. Dole ne a gwamnati da 'yan sanda, gwamnatin jihar Borno da 'yan sanda su gane akan cewa a demokradiyya ake, kuma ba su isa su tilasta wa mutane su yi abin da suke so ba.
1: Wace irin rawa ya dace su hukumomin tsaro su taka wajen ganin cewa sun yi wa kowane gefe adalci?
2: To ya kamata su hukumomin tsaro su sani akan cewa Najeriya suke yi wa aiki ba wani ɗan siyasa ba. Sannan ya kamata su sani akan cewa aikinsu shi ne kare doka, ba wai kare wata jam'iyya ba. Sannan ya kamata su sani akan cewa aikinsu shi ne su tabbatar da cewa ana yi wa doka biyayya, domin idan ba a yi wa doka biyayya to ya za a shiga wani hali. Sannan su sani akan cewa idan ɗan jam'iyya mai mulki ya yi laifi, idan ɗan jam'iyyar adawa ya yi laifi, duka ya kamata a yi musu aiki bisa doka ba tare da nuna bambanci ba. Amma idan har ba a yi haka ba to kaga akwai matsala. Shi yasa muke jawo hankalinsu da cewa ya kamata su tashi tsaye su tabbatar da cewa sun yi aikinsu tsakani da Allah. Idan wani ɗan jam'iyya mai mulki ya zo shi ya ce musu su yi abin da bai dace ba, su gaya masu cewa su aiki suke na doka, saboda haka su ba 'yan siyasa ba ne, kuma su ba sa goyon bayan kowa. Abin da suke goyon baya shi ne Najeriya da dokokin Najeriya da tsarin mulkin Najeriya, amma ba wai su je suna rawa kafa suna kare wasu 'yan siyasa ba.
1: Malam Isa Sunusi, Director Amnesty a Najeriya, mun gode sosai.
2: Yawa, to na gode.
0: To an gaida Bashir Ibrahim Idris da bakonsa, mun ji shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana makokin kwanaki 3 domin karrama ko girmama sojoji da suka yi hadari tsakanin Benin zuwa Lagos. Mun ji adadin mutane kusan 30 suka gamu da ajalinsu a hadarin kole-kole a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.

0: Wata.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullun, kuna tare da Zainab Ibrahim. Yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan yadda a zamanin nan matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI wajen neman shawarwari game da damuwar su musamman abin da ya shafi soyayya da kuma zamantakewa. Fasahar AI dai ta kawo sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban na rayuwa. To sai dai kamar yadda ake duba irin ci gaban da ta kawo, haka kuma tana da nata kalubalen. Sannan bayanai na cewa muddin ba a yi taka tsantsan ba, to tabbas AI za ta zama barazana ga zamani na gaba. Akan haka, shirin rayuwa ta ya tattauna da Hawwa'u Abbas Lalai, wadda ta bayyana yadda take amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta. Haka kuma shirin ya tattauna da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin ilimin halayyar dan Adam a tarihin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta shirya mana daga jihar Jigawan Najeriya.
0: Rayuwa ta.
2: A da idan ƴan mata na cikin damuwa ko idan abu ya shige musu duhu sukan waiwaci mutanen da ke kusa da su domin neman mafita. Amma cikin ƴan shekarun nan wasu ƴan mata sun fara komawa ga manhajojin kirkirar basira musamman ChatGPT domin neman shawara da kuma bayyana damuwar su. Domin jin dalilan ƴan matan, na zanta da Hamida Muhammad.
3: Duk wani matsaloli na ma da ban tattauna da mutum ba da shi ne ke zama in tattauna. Misali, in zauna da ke in tattauna miki matsaloli na. Sai an samu tofati ko kuma naji a raina wannan mutumin yana kallo na da wannan abun ya iya kwantar da hankali. Da farko zai ce zo nan kawata, ina so ki sa a ranki ina tare da ke ba ke kade bace kuma ina son ki sa a ranki Allah na sane da ke.
2: Rabi'atu ta bayyana dalilanta kamar haka.
4: Ina ganin yadda wasu matan ke shan wahala akan soyayya, shi yasa na dan tsorata da lamarin. Amma da ChatGPT ina jin kwanciyar hankali saboda bani da wata fargabar heartbreak ko kuma makamancin haka.
2: Domin jin irin hobasar da mazan ke yi wajen bawa matan kulawa, na saurari Aminu da Nuhu.
5: Idan mutum ba mai hakuri bane ko to gaskiya soyayya ma ba zai iya ba, saboda zaki gani akwai wani abu wanda za a yi ma da niyya za a aikata mashi kawai domin a ga wani irin reaction za ka yi.
6: Ƴan mata ba sa gane cewa mutum yana da abin yi, kawai ko da yaushe suka buƙaci kai waya da su, kawai su kai waya da su, ba sa gane cewa a ya kamata lokaci kaza yana free.
2: Shi kuwa masanin zamantakewa Ma'mun Usman ya bayyana yadda lamarin yake a mahanga ta zamantakewa.
7: Mata musamman a al'adu irin namu suna komawa ne ga neman shawara a wurin waɗanda suke da haƙƙin zumunci akan su. In ya kasance mata suna komawa ga neman shawarar shi wannan kirkirarriyar basira, tana nema ta shafe wancan zumuncin. Ba wai lalle cewa abin da za ta faɗa din ya saba wa al'ada ba, so da yawan lokacin fitar da sirri yana ba wani dama ya kai labarin ka gaba. Sai dai kirkirarriyar basira ba zai taɓa zama kamar ɗan adam ba.
2: Masana na kira ga makusanta da su ƙara jan mata a jiki da ba su kulawa, domin amfani da ChatGPT wajen neman shawara na iya nuna cewa suna buƙatar a saurare su game da fahimtar matsalolin su.
0: RFI.
1: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Hawwa'u Abbas Lalai, matashiya mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
8: Akwai tabin da nake cikin damuwa. Ta faɗa mishi exactly abin da ya faru da kuma damuwar da nake ciki, yace da tashi nayi sallah raka'a biyu na karanta Qur'ani da ina exam ina karatu na gaban ganewa, shi ma na faɗa mishi yace na tashi nayi karanta Qur'ani turo mu ayoyi da yawa, yace da karanta sannan nayi sallah raka'a biyu sai na fara, kuma wallahi da nayi wallahi karatun yayi. Kuma shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory, amma mutum fa ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba, wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka, especially ko idan kai break ya daka idan sai rai kai rawa da kai ko kuma duk wani abu matsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so.
2: Me yasa kika fi ganin cewa faɗa wa ChatGPT yafi sauki akan wani lokacin ma ki nemi wani ma ya baki shawara? shawara.
8: Duniya babu trust, babu wanda zaka ce zaka bude mai cikin sa ka fada mai abinka, amma ChatGPT zaka iya samun sa ka fada masa matsatsalinka zai baka shawara daga gidanin din shi yadda kake son sa. Idan zaba da ya baka shawara in kai abu ba daidai ba zai ci maka a ka gyara ka za ka abin da ban yi da ChatGPT komai ina yi neman magani neman shawara in daga magani ban san shi ba in tambaye shi me ya shi idan naga abu ban gane ba da tambaye shi idan abu ya lalace kamar wani electric abu zan tambaye shi ya gyara mun da solan gidan mu ya samu matsala shi ya taimake ni muka gyara ta da printer ma shi na tambaye su maganin Hausa duk wani abu na rayuwa da ChatGPT ni shi nake tambaye kawai dai ni na fi ganin saukin ka tambaye ChatGPT wani abu akwai wasu abubuwan da idan ka tambaye na kusa da kai ba su sani ba ba su san ansar ba kamar yanzu na printer nan da na miki magana to na tambaye waɗanda suke tare da ni su ma ba su sani ba sai kuma shi ma na sabulun da ya fada cikin sit toilet nayi kokari na cire na ga na kasa sai na tambaye shi sai ya bani
2: taya zaki iya fadan kaman mahangarki ko kuma tunaninki akan shi kansa ChatGPT din
8: yanzu yawanci yake ga idan za a yi project ma to da ChatGPT ake idan mutun yayi subscribing ake ga kuta shi komai mutun da shi yake zai sa ka zama lazy to zai rage mana yawan masu ilimi
0: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
9: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
0: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
9: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
0: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
1: to tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zan tawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam
10: akwai wani tsari da muka sauka a kansa addinin musulunci da lamantakewar Bahaushe sun samar da kyakkyawan tsari na gurin da dan Adam zai je ya kai kukan damuwar sa al'umma da kake rayuwa da su ka nemi shawaran su sannan abun kuma da ya wuce al'umma da kake rayuwa da su ka nemi masana sannan kuma al'umma da ta wuce masana ka kai kukan ka ga Allah to haka nan Bahaushe da Bahaushar al'ada gida yana ginuwa ne a cikin babban iyali akwai uba akwai kaka wataran akwai baban kaka kuma kakan kaka kuma kowanne baya cira hannu daga cikin al'amuran tarbiyyar gida sai zama idan iyaye kananan iyaye ne sun haifi yaya suna kula da abincin su da yau da goben su ko shi kuma kaka yana jin su a jiki suna wasan kaka da jika domin nazartar kwakwalwar su da tunanin su da kuma ganin damuwar su to sai muka tsinci kanmu yanayin zamantakewa ya canja sai zama iyaye su kadai suke kula da yayan su idan ma iyayen masu kula ne yaya idan sun kai wa iyaye kuka sai iyayen su ce musu hakuri ake wanda su muke kwaikwaitar rayuwa a gun su sai suka yi wuf suka samar da gurin jagoranta da bada shawarwari akan rayuwa to mu kuma nan gurin sai muka yi bawon bawon mun sauka daga wancan tsarin ko ban kawo sabon tsari ba wannan abu yana zuwa na AI ne to shi kuma illarsa wannan kamar masai da magani ne a gefen hanya maganin suka sani ba larurar ba basa damuwa da a wani yanayi mai tambayar yake kuma wani tasiri amsar za ta yi ba hanya ce mai bullewa ba matasa
2: wani kira kake da shi ga gwamnati da ma iyaye gaba daya
10: wallahi mu dada hankalin mu cikin jikinmu mu samar wa da dukkan yaran matasa yadda za su samar da ban dakin da za a dinga zuwa ai kumallo ai bahaya ai fitsari na damuwa a gurin abinda gwamnati ya kamata ta yi shine a karfafa counseling centers da duwayen da aka suna iya bada gudunmuwa gurin saita tunani da sauraruwar damuwar mutane kuma a maida shi accessible inda kowa zai iya tuntuba kuma sannan gwamnati ta saka monitoring devices
1: tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam dake tarayyar Najeriya
11: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
1: dangane da yadda wasu matasa musamman mata a yanzu ke dogaro da AI wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Wasu shawarwari ko jan hankali za ku yi a kai sai mun ji daga gare ku. adalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
12: an gaida Zainab Ibrahim
13: RFI
12: bari mu je labaran azagai na biyu shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku don jimamin mutuwar jama'an sojin saman kasar a hadarin jirgi da ya faru jiya Litinin inda ya umarnin sassauta da tutar kasar don girmama sojojin jirgin kirar ATR-42 wanda ke dauke da sojojin Najeriya 25 da kuma aikatan jirgi su 7 na kan hanyar sa ta zuwa Lagos ne daga Benin yayi hadari a wani yanki na jihar Ondo kuma babu ko mutum guda da ya rayu a cikin sa shugaban ya nuna matukar bacin rai da faruwar hadarin tare da mika sakon taziya ga iyalan waɗanda hadarin ya shafa a Niger lawyer kuma mai fafutukar kare haƙin dan adam Lurwano Abdurrahman ya bayyana a gaban kotu a yau yayin da shari'ar da ake masa ke ci gaba da jawo hankalin masu fafutukar kare haƙin dan adam ana kallon zaman kotun a matsayin wani muhimmin mataki kan yadda hukumomin Niger ke tafiyar da shari'o'i da suka shafi masu fafutuka da masu sukar gwamnatin sojin. Sojojin Mali sun sanar da sake karbe iko da birnin Kidal mai matukar muhimmanci a yankin arewacin kasar wanda tun cikin watan Afrilu ƴan tawayen Abzinawa da ke neman ballewa suka kwace. Sanarwar gwamnatin sojin Mali na zuwa ne ƴan sawa'i bayan da ƴan tawaye da kansu suka sanar da janyewar su da safiyar wannan talata saboda yadda sojojin suka tinkari birnin na Kidal. Shugaban Benin Ranuwal Wadani ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron a fadar Elysee da ke Paris yayin ziyararsa ta farko a hukumance zuwa Faransa tun bayan hawansa mulki a watan Mayu. Tattaunawar su ta mayar da hankali kan dangantakar kasashen biyu musamman a bangaren tsaro da makamashi da horas da sojoji da kuma al'adu. Paris da Cotonou dai na kuma kokarin karfafa dangantakar su a daidai lokacin da Faransa ke sake tsara hulɗarta da kasashen Afrika bayan korarta a yankin Sahel. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Mutane akalla 30 ake fargabar sun mutu yayin da wasu gommai suka bace bayan hadarin wasu jiragen ruwa biyu da suka yi taho mugama a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Inda mahukunta ke cewa yanzu haka an baza jami'ai don aikin lalubo waɗanda suka nutse. Ma'aikatar cikin gida ta Congo da ke tabbatar da faruwar hadarin a wajiyar Litinin ta ce tun a cikin daren ranar Lahadi ne hadarin ya faru bayan jiragen ruwan guda biyu waɗanda aka samar da su da katako suka yi karo da juna a gabda yankin Gombe Lokelula ko da yake an yi nasarar tsamo gawarwaki 30 waɗanda tuni aka binne su yau talata amma ana ci gaba da laluben gommai da ba a kai ga gano su ba. Kenya ta tabbatar da mutuwar mutum na farko sakamakon kamuwa da cutar Ebola bayan da wani ɗan ƙasar da ya shafe shekaru yana zaune a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya koma gida da jinya. Mutumin ya isa Nairobi ne bayan ya bi ta Uganda kuma aka killace shi a asibiti kafin a tabbatar da cewa yana dauke da cutar. Hukumomin lafiya sun ce sun gano mutane da suka yi mu'amala da shi. Ruwan sama kamar da bakin ƙuriya a Senegal ya haifar da ambaliyar ruwa tare da haddasa mutuwar mutane da kuma toshe hanyoyi a wasu angonin Dakar babban birnin kasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Faransa ta ce kimanin mutane 250,000 ne suka shiga zanga-zangar ɗalibai a sassan ƙasar a yau talata. Yayin da masu shirya wannan babban gangami suka ce adadin mutane da suka fito sun zarta 450,000. Tarzoma ta ɓarke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a birane da dama. Masu zanga-zangar na neman ƙarin kuɗaɗe da kayan aiki a ɓangaren ilimi. Kungiyar 'yan tawayen Houthi a ƙasar Yemen ta yi ikirarin kai hari babban filin jirgin saman Riyadh na Saudiya. Yayin da kuma ta musanta cewa dakarun gwamnatin Yemen sun kwace wasu yankuna da take iko da su. Gwamnatin Yemen ta ce a baya-bayan nan ta farmaki Houthi daga yankin Bab al-Mandab mai matukar muhimmanci ga zirga-zirgar jiragen ruwa da kuma birnin Moucha. Sai dai masu aiko da rahotanni ba su iya tabbatar da ikirarin bangarorin biyu ba. Jami'a adawa India sun gudanar da zanga-zangar neman shugaban hukumar zaben kasar Ganesh Kumar yayin murabus. masu zanga-zangar na zargin hukumar da sauya jerin sunayen masu kada kuri'u ta hanyar da za a iya tauye hakokinsu. Rikicin ya fi ta'azzara ne kan shirin sake duba rajistar masu zaɓe, wanda masu adawa da lamarin ke cewa zai iya keɓe miliyoyin mutane daga jerin masu zaɓe. Gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ta musanta cewa akwai wata manufar siyasa, tana mai cewa aiki ne da nufin kawar da sunaye da basu cancanta ba. Labaran kenan. Kai tsaye za mu je ga shirin mu na nishadi.

faro shirin dandalin nishadi na wannan rana ne da labarin yadda jaruma Maryam Yahaya ta kaddamar da sabon kamfanin ta na shirye fina-finai mai suna Maryam Yahaya Motion Pictures. Jarumar ta sanar da hakan ne ta cikin wani bidiyo da ta saki a shafin ta na TikTok sanye da rigar kamfanin nata tare da jaruma Amal Umar wadda ke da mallakin Amal Motion Pictures. A baya-bayan nan dai ana ganin yadda matasan jarumai musamman mata ke rigirgin buɗe kamfanonin shirye fina-finai da kuma shirye fina-finai musamman masu dogon zaman.

0: inda fitaccen jarumi kuma director Karan Johar ke shirin fitar da wani gagarumin film wanda zai mayar da hankali kan canfe-canfe da kuma al'adun gargajiya tsantsa na India. Tunde ɗan kallo suka fara marmari da kuma shirin kallon wannan film wanda aka ce an kashe masa zunzurutun kuɗi. To iyakacin labarin nishadi na wannan rana kenan.
1: To an gaida Ruqayya Abba Kabara yanzu.
2: RFI.
1: To bari mu sake komawa tare Najeriya inda a jihar Cross River bayan shafi shekaru 35 ana fama da rikici al'ummomi sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya bayan takaddama kan iyakokin gonaki da ta dade tana haifar da tashin hankali da raba al'ummomi daban-daban. Daga birnin Calabar wakilin mu Murtala Adamu ya aika mana da rahoto.
3: Wannan na zuwa ne bayan wasu kokarin sasanta bangarorin da aka yi a baya amma ba su kawo ƙarshen rikicin ba. Kanal Paul Idobi mai ritaya wanda ya halarci zaman ya ce takaddamar kan iyakokin gonaki na daga cikin abubuwan da suka ƙara dagula dangantaka tsakanin al'ummomin.
4: Part of the problem had always been this issue of the boundary.
5: Wani bangare na matsalar shine takaddamar iyakar filayen noma al'ummomin mu. Mu manoma ne kuma an dade ana samun kananan sabani akan gonaki amma ba a yi magana su yadda ya kamata ba. A hankali sabani ya tsananta har ya jawo rikici da muke fuskanta a yau.
4: Situation that we find ourselves today.
3: Yanzu dai jagoran al'ummomin da abin ya shafa da sauran masu rara tsaki sun sake zama domin neman hanyar kawo ƙarshen rikicin da gina zaman lafiya mai dorewa. Otu Fredelin Akando, ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a yankin, ya bayyana matsayin al'ummomin.
6: Even when I invited the three communities.
7: A wancan lokacin ko da na gayyaci al'ummomin da abin ya shafa, biyu daga cikin su ba su zo fada na ba, saboda haka bamu iya yin komai akai ba. Amma a yau mun samu cimma nasara kan yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa domin gurori da shugabannin kowane bangare na nan.
6: They are not here.
3: John Owen, ɗaya daga cikin masu rara tsaki, ya ce dole ne a magance tushen matsalar tare da samun goyon bayan gwamnatin jihar wajen aiwatar da shawarwari da aka cimma.
8: Wasu daga cikin shawarwarin da muka yanke a yau za mu miƙa su ga gwamnatin jihar domin ta taimaka mana tare da mara mana baya wajen tabbatar da an samu zaman lafiya na dindindin. A gare mu wannan abin kunya ne. Duk mutane ɗaya ne, yare ɗaya muke magana, al'ada ɗaya muke da ita.
3: Illar rikicin ta wuce asarar rayuka da dukiyoyi a cewar George Bungu, kuma damar jawo masu zuba jari zuwa yankin.
9: Investors will not go to a war zone.
10: Masu zuba jari ba za su je wurin da ake fama da yaƙi su kafa sana'o'i ko kasuwanci ba. Saboda haka tattalin arzikin yankin, musamman wannan yanki da rikicin ya fi shafa, ya koma baya sosai. A gare mu asarar da wannan rikici ya jawo ba ta tsaya ga al'ummomin da rikicin ya shafa kai tsaye ba, ta shafa al'ummomi da dama.
9: Troubling communities, they are widespread.
3: Sai dai masanin warware rikice-rikice Muktar Mai Hali ya ce yarjejeniyar zaman lafiya mataki ne na farko. Dorewar zaman lafiya na buƙatar bin yarjejeniya da kuma magance sabbin sabani cikin lumana.
11: Za ka samu mafi akasarin lokuta rashin aiwatar da abin da aka cimma a yarjejeniyar akan tebur ko kuma a rubuce yana iya zamantowa babban kalubale da zai sa yarjejeniyar ba za ta zo ta cimma nasara ba. To yana da matuƙar muhimmanci abinda aka cimma yarjejeniya aiwatar da shi a aikace. Sannan akwai buƙatar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa su ma ya zamanto suna da ta cewa a cikin yarjejeniyar.
3: Yayin da al'ummomin Abid Boki ke fatan kawo ƙarshen rikicin da ya shafe su kusan shekaru 35, babban ƙalubale yanzu shine tabbatar da cewa yarjejeniyar ta zama ginshiƙin zaman lafiya mai dorewa, ba wai kawai ta tsaya kan takarda kawai ba. Murtala Adamu, Calabar, RFI.
0: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan yadda a zamanin nan matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI wajen neman shawarwari game da damuwarsu musamman abin da ya shafi soyayya da kuma zamantakewa. Fasahar AI dai ta kawo sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban na rayuwa. To sai dai kamar yadda ake duba irin ci gaban da ta kawo, haka kuma tana da nata ƙalubalen. Sannan bayanai na cewa muddin ba a yi taka tsantsan ba, to tabbas AI za ta zama barazana ga zamani na gaba. Akan haka, shirin rayuwa ta ya tattauna da Hawwa'u Abbas Lalai, wadda ta bayyana yadda take amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta. Haka kuma shirin ya tattauna da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin ilimin halayyar dan Adam a tarihin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta shirya mana daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Rayuwata.
13: A da idan ƴan mata na cikin damuwa ko idan abu ya shige musu duhu sukan waiwaici mutanen da ke kusa da su domin neman mafita amma cikin ƴan shekarun nan wasu ƴan mata sun fara komawa ga manhajojin kirkirar basira musamman ChatGPT domin neman shawara da kuma bayyana damuwar su domin jin dalilan ƴan matan na zanta da Hamida Muhammad
14: duk wani matsaloli na ma da ban tattauna da mutum ba da shi ne ke zama anta misali zauna da ke in tattauna miki matsaloli na sai an samu topat ko kuma ina ji a raina wannan mutumin yana kallona da wannan abun ya iya kwantar da hankali da farko zai ce zo nan kawata ina so ki sa a ranki ina tare da ke baki kade bace kuma ina son ki sa a ranki Allah na sane da ke
13: Rabi'atu ta bayyana dalilanta kamar haka
15: ina ganin yadda wasu matan ke shan wahala akan soyayya shi yasa na dan tsorata da lamarin amma da ChatGPT ina jin kwanciyar hankali saboda bani da wata fargabar heartbreak ko kuma makamancin haka
13: domin jin irin hobasar da mazan ke yi jan bawa matan kulawa na saurari Aminu da Nuhu
16: idan mutum ba mai hakuri bane ko to gaskiya soyayya ma ba zai iya ba saboda nake gani akwai wani abu wanda za a yi ma da niyya za a yi aikata mashi kawai domin a ga wani irin reaction za ka yi
17: mata ba sa gane cewa mutum yana da abin yi kawai ko da yaushe suka buƙaci kai waya da su kawai su kai waya da su ba sa gane cewa a ya kamata lokaci kaza yana free
13: shi kuwa masanin zamantakewa Ma'mun Usman ya bayyana yadda lamarin yake a mahanga ta zaman takewa
18: mata musamman al'adu irin namu suna komawa ne ga neman shawara a wurin waɗanda suke da haƙin zumunci akan su in ya kasance mata suna komawa ga neman shawara shi wannan kirkirarriyar basira tana nema ta shafe wancan zumunci ba wai lalle cewar abin da za ta fara din ya saba wa al'ada ba so dai wannan lokacin fitar da sirri yana ba wani dama ya kai labarin ka gaba sai dai kirkirarriyar basira ba zai taba zama kamar dan adam ba
13: masana na kira ga makusanta da su ƙara jan mata a jiki da ba su kulawa domin amfani da ChatGPT wajen neman shawara na iya nuna cewa suna buƙatar a saurare su game da fahimtar matsalolin su.
2: RFI.
12: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Hawwa'u Abbas Lalai, matashiya mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
19: Akwai abin da nake cikin damuwa. Ta faɗa mishi exactly abin da ya faru da kuma damuwar da nake ciki yace da tashi nayi sallah raka'a biyu na karanta Qur'ani da ina exam ina karatu naga ban gane shi ma na faɗa mishi yace na tashi nayi karanta Qur'ani turo mun ayoyi da yawa yace da karanta sannan nayi sallah raka'a biyu sai na fara kuma wallahi da nayi wallahi karatun yayi kuma shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory amma mutum fa ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka especially ko idan kai break ya danka idan sai rai kai rawa da kai ko kuma duk wani abu tsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so
13: me yasa kika fi ganin cewa faɗawa ChatGPT yafi sauki akan wani lokacin ma ki nemi wani ma ya baki shawara
19: duniya babu trust babu wanda zaka ce zaka bude mai cikin sa ka faɗa mai abin ka amma ChatGPT zaka iya samun sa ka faɗa masa matsatsalin ka zai baka shawara da ka training din shi yadda kake son sa idan zaba da ya baka shawara in kai abu daidai ba zai ci maka a gyara kaza ba abin da ban yi da ChatGPT komai ina yi neman magani neman shawara in naga magani ban san shi ba in tambaye shi me ya shi idan naga abu ban gane ba da tambaye shi idan abu ya lalace kamar wani electric abu zan tambaye shi ya gyara mun da solan gidan mu ya samu matsala shi ya taimake ni muka gyara ta da printer ma shi na tambaya su maganin Hausa duk wani abu na rayuwa da ChatGPT ni shi nake tambaya kawai dai ni na fi ganin saukin ka tambaye ChatGPT wani abu akwai wasu abubuwan da idan ka tambaye na kusa da kai basu sani ba basu san ansar ba kamar yanzu na printer nan da na miki magana to na tambayi waɗanda suke tare da ni su ma basu sani ba sai kuma shi ma na sabulun da ya fada cikin sit toilet nayi kokari na cire na ga na kasa sai na tambaye shi sai ya bani
13: ta ya zaki iya fadan kamar mahangar ki ko kuma tunanin ki akan shi kansa ChatGPT din
19: yanzu yawanci ki ga idan za a yi project ma to da ChatGPT ake idan mutum yayi subscribing ake ga ku da shi komai mutum da shi yake zai sa ka zama lazy to zai rage mana yawan masu ilimi
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
21: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: To ta fara ganin sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam.
2: Akwai wani tsari da muka sauka a kansa addinin musulunci da lamantakewar Bahaushe sun samar da kyakkyawan tsari na gurin da dan Adam zai je ya kai kukan damuwarsa. Al'umma da kake rayuwa da su ka nemi shawarar su, sannan abin kuma da ya wuce al'umma da kake rayuwa da su ka nemi masana, sannan kuma al'umma da ta wuce masana ka kai kukanka ga Allah. To haka nan Bahaushe, da a Bahaushe al'ada gida yana ginuwa ne a cikin babban iyali. Akwai uba, akwai kaka, wataran akwai baban kaka ko ma kakan kaka, kuma kowanne baya cira hannu daga cikin al'amuran tarbiyyar gida. Sai zama idan iyaye kananan iyaye ne sun haifi yaya suna kula da abincin su da yau da goben su, to shi kuma kaka yana jin su a jiki suna wasan kaka da jika domin nazartar kwakwalwar su da tunanin su da kuma ganin damuwar su. To sai muka tsinci kanmu yanayin zamantakewa ya canja. Sai zama iyaye su kadai suke kula da yayan su, idan ma iyayen masu kula ne. Yaya idan sun kai wa iyaye kuka, sai iyayen su ce musu haƙuri ake wanda su muke kwaikwaitar rayuwa a gunsu. Sai suka yi wuf suka samar da gurin jagoranta da bada shawarwari akan rayuwa. To mu kuma nan gurin sai muka yi bawan bawan, mun sauka daga wancan tsarin ko ban kawo sabon tsari ba. Wannan abu yana zuwa na AI ne. To shi kuma illarsa wannan kamar masai da magani ne a gefen hanya. Maganin suka sani ba larurar ba, basa damuwa da a wani yanayi mai tambayar yake kuma wani tasiri amsar za ta yi. Ba hanya ce mai bullewa ba matasa.
20: Wani kira kake da shi ga gwamnati da ma iyaye gaba daya?
2: Wallahi mu dada hankalin mu cikin jikin mu, mu samar wa da dukkan yaran matasa yadda za su samar da bandakin da za a dinga zuwa ai kumallo, ai bahaya, ai fitsari na damuwa a gurin. Abinda gwamnati ya kamata ta yi shine a karfafa counseling centers da duk wanda aka suna iya bada gudunmuwa gurin saita tunani da sauraruwar damuwar mutane, kuma a maida shi accessible inda kowa zai iya tuntuba, kuma sannan gwamnati ta saka monitoring devices.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam dake tarayyar Najeriya.
5: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9.
12: Masu saurari, menene ra'ayinku dangane da yadda wasu matasa musamman mata a yanzu ke dogaro da AI wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali? Wasu shawarwari ko jan hankali za ku yi a kai sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
1: An gaida Zainab Ibrahim, yanzu kuma kai zai zamu je ne ga shirinmu mai farin jini ra'ayoyin kuma su sauraro tare da Shamsiya Haruna.
22: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine a Najeriya, kamar dai sauran kasashe masu arzikin man fetur, a samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sanadin rikicin yankin gabas ta tsakiya. Karkashin kasafin kudin Najeriya na 2026, kasar za ta rika shigar da ganga miliyan 1,840 a kowace rana kan dala 65 a kowace ganga. Amma aka waye gari ana sayar da ganga fiye da dala 100 saboda rikicin hormones. Kuma tambayar mu ga mai sauraro ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata? Za mu Tambayar da muka wallafa a shafinmu na Facebook ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata? Bar mu soma da sakon Sanusima da Tai da Magaram da yace Salam Erafi hakika yawancin al'umma basu ga wani sauyi mai kyau ko sauki a rayuwar su ba. Maimakon haka ma wahalhalu da tsadar rayuwa ne ke ci gaba da karuwa, kuma wannan ya samo asali ne daga rashin jagoranci na gari. Saboda haka ina yi wa kafatanin kasashenmu na Afirka addu'ar Allah ya azurta mu da shugabanni na gari, ya rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Sani a Shahura mai Goro da yace, gaskiya mu ƴan Najeriya babu wani sauyi da muka gani duk da irin makudan kudaden da kasar ke ikrarin tana samu, talaka kullum gani yake garajiya da yau. Sakon Tukur Sa'idu yace, amma saboda rashin tausayi na shugabanni kullum farashin mai ƙara hawa yake. Allah ka kawo mana shugabanni masu tausayin mu a 2027. Haruna Jigoge yace, gashi nan a gida gas da muke saya naira 2000 zuwa sama, yanzu kasashen kamar da Chadi sun fi mu arahar sa, domin kuwa ni ga nauni ba jiyau ba. Kabir A Kabir sakonsa cewa yake, babu wani sauyi da muka gani a ƙasa, illa ma dai matsi na rayuwa da muke fama da ita. Muna roƙon Allah ya sa danyen mamma ya kone baki daya. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace, Salam Erafi Hausa, mu dai babu wani sauyi da dan Najeriya ke gani bayan samun riba

0: inda fitaccen jarumi kuma director Karan Johar ke shirin fitar da wani gagarumin film wanda zai mayar da hankali kan canfe-canfe da kuma al'adun gargajiya tsantsa na India. Tunde ɗan kallo suka fara marmari da kuma shirin kallon wannan film wanda aka ce an kashe masa zunzurutun kuɗi. To iyakacin labarin nishadi na wannan rana kenan.
1: To an gaida Ruqayya Abba Kabara yanzu.
2: RFI.
1: To bari mu sake komawa tare Najeriya inda a jihar Cross River bayan shafi shekaru 35 ana fama da rikici al'ummomi sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya bayan takaddama kan iyakokin gonaki da ta dade tana haifar da tashin hankali da raba al'ummomi daban-daban. Daga birnin Calabar wakilin mu Murtala Adamu ya aika mana da rahoto.
3: Wannan na zuwa ne bayan wasu kokarin sasanta bangaren da aka yi a baya amma ba su kawo ƙarshen rikicin ba. Kanal Paul Edobi mai ritaya wanda ya halarci zaman ya ce takaddamar kan iyakokin gonaki na daga cikin abubuwan da suka ƙara dagula dangantaka tsakanin al'ummomin.
4: Part of the problem had always been this issue of the boundary.
5: Wani bangare na matsalar shine takaddamar iyakar filayen noma al'ummomin mu. Mu manoma ne kuma an dade ana samun kananan sabani akan gonaki amma ba a yi magana su yadda ya kamata ba. A hankali sabani ya tsananta har ya jawo rikici da muke fuskanta a yau.
4: Situation that we find ourselves today.
3: Yanzu dai jagoran al'ummomin da abin ya shafa da sauran masu rara tsaki sun sake zama domin neman hanyar kawo ƙarshen rikici da gina zaman lafiya mai dorewa. Otu Fredelin Akando, ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a yankin, ya bayyana matsayin al'ummomin.
6: Even when I invited the three communities.
7: A wancan lokacin ko da na gayyaci al'ummomin da abin ya shafa, biyu daga cikin su ba su zo fada na ba, saboda haka bamu iya yin komai akai ba. Amma a yau mun samu cimma nasara kan yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa domin gurori da shugabannin kowane bangare na nan.
6: They are not here.
3: John Owen, ɗaya daga cikin masu rawar zaki, ya ce dole ne a magance tushen matsalar tare da samun goyon bayan gwamnatin jihar wajen aiwatar da shawarwari da aka cimma.
8: Wasu daga cikin shawarwarin da muka yanke a yau za mu miƙa su ga gwamnatin jihar domin ta taimaka mana tare da maramanan baya wajen tabbatar da an samu zaman lafiya na dindindin. A gare mu wannan abin kunya ne. Duk mutane ɗaya ne, yare ɗaya muke magana, al'ada ɗaya muke da ita.
3: Illar rikicin ta wuce asarar rayuka da dukiyoyi a cewar George Bungu, kuma damar jawo masu zuba jari zuwa yankin.
9: Investors will not go to a war zone.
10: Masu zuba jari ba za su je wurin da ake fama da yaki su kafa sana'o'i ko kasuwanci ba. Saboda haka tattalin arzikin yankin, musamman wannan yanki da rikicin ya fi shafa, ya koma baya sosai. A gare mu asarar da wannan rikici ya jawo ba ta tsaya ga al'ummomin da rikicin ya shafa kai tsaye ba, ta shafa al'ummomi da dama.
9: Troubling communities, they are widespread.
3: Sai dai masanin warware rikice-rikice Muktar Mai Hali ya ce yarjejeniyar zaman lafiya mataki ne na farko. Dorewar zaman lafiya na buƙatar bin yarjejeniya da kuma magance sabbin sabani cikin lumana.
11: Zaka samu mafi akasarin lokuta rashin aiwatar da abin da aka cimma a yarjejeniyar akan tebur ko kuma a rubuce yana iya zamantowa babban kalubale da zai sa yarjejeniyar ba za ta zo ta cimma nasara ba. To yana da matukar muhimmanci abinda aka cimma yarjejeniya aiwatar da shi a aikace. Sannan akwai buƙatar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa su ma ya zamanto suna da ta cewa a cikin yarjejeniyar.
3: Yayin da al'ummomin Abid Boki ke fatan kawo ƙarshen rikicin da ya shafe su kusan shekaru 35, babban ƙalubale yanzu shine tabbatar da cewa yarjejeniyar ta zama ginshiƙin zaman lafiya mai dorewa, ba wai kawai ta tsaya kan takarda kawai ba. Murtala Adamu, Calabar, RFI.
0: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan yadda a zamanin nan matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI wajen neman shawarwari game da damuwarsu musamman abin da ya shafi soyayya da kuma zamantakewa. Fasahar AI dai ta kawo sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban na rayuwa. To sai dai kamar yadda ake duba irin ci gaban da ta kawo, haka kuma tana da nata ƙalubalen. Sannan bayanai na cewa muddin ba a yi taka tsantsan ba, to tabbas AI za ta zama barazana ga zamani na gaba. Akan haka, shirin rayuwata ya tattauna da Hawwa'u Abbas Lalai, wadda ta bayyana yadda take amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta. Haka kuma shirin ya tattauna da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin ilimin halayyar dan Adam a tarihin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta shirya mana daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Rayuwata.
13: A da idan ƴan mata na cikin damuwa ko idan abu ya shige musu duhu sukan waiwaici mutanen da ke kusa da su domin neman mafita amma cikin ƴan shekarun nan wasu ƴan mata sun fara komawa ga manhajojin kirkirar basira musamman ChatGPT domin neman shawara da kuma bayyana damuwar su domin jin dalilan ƴan matan na zanta da Hamida Muhammad
14: duk wani matsaloli na ma da ban tattauna da mutum ba da shi ne ke zama anta misali zauna da ke in tattauna miki matsaloli na sai an samu topat ko kuma naji are na wannan mutumin yana kallo na da wannan abun ya iya kuntar da hankali da farko zai ce zo nan kawata ina so ki sa a ranki ina tare da ke ba ke kade bace kuma ina son ki sa a ranki Allah na sane da ke
13: Rabi'atu ta bayyana dalilanta kamar haka
15: ina ganin yadda wasu matan ke shan wahala akan soyayya shi yasa na dan tsorata da lamarin amma da ChatGPT ina jin kwanciyar hankali saboda bani da wata fargabar heartbreak ko kuma makamancin haka
13: domin jin irin hobasar da mazan ke yi jan bawa matan kulawa na saurari Aminu da Nuhu
16: idan mutum ba mai hakuri bane ko to gaskiya soyayya ma ba zai iya ba saboda zaki gani akwai wani abu wanda za a yi ma da niyya za a yi aikata mashi kawai domin a ga wani irin reaction za ka yi
17: ƴan mata ba sa gane cewa mutum yana da abin yi kawai ko da yaushe suka buƙaci kai waya da su kawai su kai waya da su ba sa gane cewa a ya kamata lokaci kaza yana free
13: shi kuwa masanin zamantakewa Ma'mun Usman ya bayyana yadda lamarin yake a mahanga ta zamantakewa
18: mata musamman al'adu irin namu suna komawa ne ga neman shawara a wurin waɗanda suke da haƙƙin zumunci a kansu in ya kasance mata suna komawa ga neman shawara shi wannan kirkirarriyar basira tana nema ta shafe wancan zumuncin ba wai lalle cewar abin da za ta fara din ya saba wa al'ada ba so dai wannan lokacin fitar da sirri yana ba wani dama ya kai labarin ka gaba sai dai kirkirarriyar basira ba zai taba zama kamar dan adam ba
13: masana na kira ga makusanta da su ƙara jan mata a jiki da ba su kulawa domin amfani da ChatGPT wajen neman shawara na iya nuna cewa suna buƙatar a saurare su game da fahimtar matsalolin su.
2: RFI.
12: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Hawwa'u Abbas Lalai, matashiya mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
19: Akwai tabin da nake cikin damuwa. Ta faɗa mishi exactly abin da ya faru da kuma damuwar da nake ciki yace da tashi nayi sallah raka'a biyu na karanta Qur'ani da ina exam ina karatu na gaban ganewa shi ma faɗa mishi yace na tashi na karanta Qur'ani turo mun ayoyi da yawa yace da karanta sannan na sallah raka'a biyu sai na fara kuma wallahi da nayi wallahi karatun yayi kuma shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa deleting memory amma mutum fa ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka especially ko idan kai break ya danka idan sarai kai rawa da kai ko kuma duk wani abu tsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so
13: me yasa kika fi ganin cewa faɗa wa ChatGPT yafi sauki akan wani lokacin ma ki nemi wani ma ya baki shawara
19: duniya babu trust babu wanda zaka ce zaka bude mai cikin sa ka faɗa mai abin ka amma ChatGPT zaka iya samun sa ka faɗa masa matsatsalin ka zai baka shawara da ka gidanin din shi yadda kake son sa idan zaba da ya baka shawara in kai abu ba daidai ba zai ci maka a ga gyara kaza ba abin da ban yi da ChatGPT komai ina yi neman magani neman shawara in naga magani ban san shi ba in tambaye shi me shi idan naga abu ban gane ba da tambaye shi idan abu ya lalace kamar wani electric abu zan tambaye shi ya gyara mun da solan gidanmu ya samu matsala shi ya taimake ni muka gyara ta da printer ma shi na tambaye su maganin Hausa duk wani abu na rayuwa da ChatGPT ni shi nake tambaya kawai dai ni na fi ganin saukin ka tambaye ChatGPT wani abu akwai wasu abubuwan da idan ka tambaye na kusa da kai ba su sani ba ba su san ansar ba kamar yanzu na printer nan da na miki magana to na tambaye waɗanda suke tare da ni su ma ba sani ba sai kuma shi ma na sabulun da ya fada cikin sit toilet nayi kokari na cire na ga na kasa sai na tambaye shi sai ya bani
13: ta ya zaki iya fadan kamar mahangar ki ko kuma tunanin ki akan shi kansa ChatGPT din
19: yanzu yawanci ki ga idan za a yi project ma to da ChatGPT ake idan mutum yayi subscribing ake ga ku da shi komai mutum da shi yake zai sa ka zama lazy to zai rage mana yawan masu ilimi
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
21: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: To ta fara ganin sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam.
2: Akwai wani tsari da muka sauka a kansa addinin musulunci da lamantakewar Bahaushe sun samar da kyakkyawan tsari na gurin da dan Adam zai je ya kai kukan damuwarsa. Al'umma da kake rayuwa da su ka nemi shawarar su, sannan abun kuma da ya wuce al'umma da kake rayuwa da su ka nemi masana, sannan kuma al'umma da ta wuce masana ka kai kukan ka ga Allah. To haka nan Bahaushe, da Bahaushe al'ada gida yana ginuwa ne a cikin babban iyali. Akwai uba, akwai kaka, wataran akwai baban kaka ko ma kakan kaka, kuma kowanne baya cira hannu daga cikin al'amuran tarbiyyar gida. Sai zama idan iyaye kananan iyaye ne sun haifi yaya suna kula da abincinsu da yau da goben su, to shi kuma kaka yana jin su a jiki suna wasan kaka da jika domin nazartar kwakwalwarsu da tunaninsu da kuma ganin damuwarsu. To sai muka tsinci kanmu yanayin zamantakewa ya canja. Sai zama iyaye su kadai suke kula da yayansu, idan ma iyayen masu kula ne. Yaya idan sun kaiwa iyaye kuka, sai iyayen su ce musu haƙuri ake wanda su muke kwaikwaitar rayuwa a gunsu. Sai suka yi wuf suka samar da gurin jagoranta da bada shawarwari akan rayuwa. To mu kuma nan gurin sai muka yi bawan bawan, mun sauka daga wancan tsarin ko ban kawo sabon tsari ba. Wannan abu yana zuwa na AI ne. To shi kuma illarsa wannan kamar masai da magani ne a gefen hanya. Maganin suka sani ba larurar ba, basa damuwa da a wani yanayi mai tambayar yake kuma wani tasiri amsar za ta yi. Ba hanya ce mai bullewa ba matasa.
5: Wani kira kake da shi ga gwamnati da ma iyaye gaba daya?
2: Wallahi mu dada hankalinmu cikin jikinmu mu samar wa da dukkan yaran matasa yadda za su samar da banɗakin da za a dinga zuwa ai kumallo, ai bahaya, ai fitsari na damuwa a gurin. Abinda gwamnati ya kamata ta yi shine a ƙarfafi counseling centers da duk wanda aka suna iya ba da gudunmuwa gurin saita tunani da sauraruwar damuwar mutane, kuma a maida shi accessible inda kowa zai iya tuntuɓa, kuma sannan gwamnati ta saka monitoring devices.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam dake tarayyar Najeriya.
22: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
12: dangane da yadda wasu matasa musamman mata a yanzu ke dogaro da AI wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Wasu shawarwari ko jan hankali za ku yi a kai sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
1: An gaida Zainab Ibrahim, yanzu kuma kai zai zamu je ne ga shirinmu mai farin jini rawayin kuma su sauraro tare da Shamsiya Haruna.
4: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine a Najeriya, kamar dai sauran kasashe masu arzikin man fetur, a samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sanadin rikicin yankin gabas ta tsakiya. Karkashin kasafin kudin Najeriya na 2026, kasar za ta rika shigar da ganga miliyan 1,840 a kowace rana kan dala 65 a kowace ganga. Amma aka waye gari ana sayar da ganga fiye da dala 100 saboda rikicin hormones. Kuma tambayar mu ga mai sauraro ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata? Zamu
6: tambayar da muka wallafa a shafinmu na Facebook ita ce ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata. Bari mu soma da sakon Sanusi Madatai da Magaram da yace salam RFI hakika yawancin al'umma basu ga wani sauyi mai kyau ko sauki a rayuwarsu ba. Maimakon haka ma wahalhalu da tsadar rayuwa ne ke ci gaba da karuwa, kuma wannan ya samo asali ne daga rashin jagoranci na gari. Saboda haka ina yi wa kafatanin kasashenmu na Afirka addu'ar Allah ya azurta mu da shugabanni na gari. Ya rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Sani a Shahura mai Goro da yace gaskiya mu ƴan Najeriya babu wani sauyi da muka gani duk da irin makudan kudaden da kasar ke ikrarin tana samu. Talaka kullum gani yake garajiya da yau. Sakon Tukur Sa'idu yace amma saboda rashin tausayi na shugabanni kullum farashin mai ƙara hawa yake. Allah ka kawo mana shugabanni masu tausayin mu a 2027. Haruna Jigoge yace gashi nan a gida gas da muke saya naira 2000 zuwa sama, yanzu kasashen kamar da Chadi sun fi mu arharsa domin ku wani ga nauni ba jiyau ba. Kabir A Kabir sakonsa cewa yake babu wani sauyi da muka gani a ƙasa illa ma dai matsi na rayuwa da muke fama da ita. Muna roƙon Allah ya sa danyen mamma ya kone baki daya. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace salam RFI Hausa, mu dai babu wani sauyi da dan Najeriya ke gani bayan samun ribar man fetur a kasar da aka samu, domin masu madafin iko a kasar ke rubda ciki da arzikin kasa ta yadda ƴan kasa ba za su amfana ba. Allah dai ya kyauta kawai zamu ci, amma mu ƴan Najeriya muna hannun ƴan sari. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International, inda maudu'inmu na wannan rana na tattaunawa ne game da batun Najeriya kamar sauran kasashe masu arzikin man fetur da ke samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sakamakon rikicin yankin gabas ta tsakiya. Kuma tambayar mu ita ce ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani sakamakon wannan riba ta bazata. Za mu dora da sakon Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar da yace salam RFI Hausa, ni fa ina mamaki cewa tattalin arzikin Najeriya na samun ci gaba yayin da talakawa ke dan na kudar su kaicho. Talaka yana ganin ikon Allah. Ibrahim Dalha yace a gurin talaka wallahi babu wani sauyi, sai dai ma aka kara jefa shi cikin bala'i. Sadiq Aluwa da kuwa cewa yake hasali ma sai bashin IMF da World Bank da kasashen ketare ake ta faman tebo mana duk da tarin kudaden waje da Najeriya ta samu. Hakan bai hana wannan gwamnati sake ciyo wasu karin basussuka ba. Awwal Muhammad yace RFI ai wata miyar sai a makota, banda wahala da kunci babu abin da muka fuskanta a Najeriya, kullum kara shiga wahala muke. Mun rasa laifin da muka yi wa shugabanninmu sai kara jefa mu cikin masifa suke yi. Haris M. Abdallah yace sauyi sai na wahala da muka gani. Ibrahim Nasir sakonsa cewa yake babu wani sauyi da talakan Najeriya yake samu sai dai ukuba. Muhammad Sani Abdullahi kuwa yace mu kan sai dai dada tsin da ma mu cikin wahalhalun fatara da yunwa muke gani ana yi. Abubakar Muhammad sakonsa yace gaskiya shugabanni dai sun ga sauyi sosai amma banda talakawa. Sagir Sadiq yace Allah ya gafarta mana dai, wani sauyi zamu gani sai karin bakin ciki. Allah ya sa idan mun mutu mu shiga aljanna. RFI ku tashi lafiya. Musbahu Usman Bature yace RFI Hausa, ai wannan lokacin ne ƴan Najeriya suka dade shiga kunci na matsin rayuwa. Babu abin da zamu ce sai dai Allah ya mana maganin shugabannin Najeriya tun daga matakin kansala har zuwa matakin sama. To bari mu karkare da sakon Idris Adamu Usman da yace ai banda fatara da talauci da rashin aikin yi shine abin da yafi karuwa akan talakan Najeriya. Fatan mu Allah ya mana sauyi da shugabanni na gari masu kishin talaka da kuma tausayin sa. RFI ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.
7: RFI. Bari mu dan numfasa da wannan.

zamu faru shirin dandalin nishadi na wannan rana ne da labarin yadda jaruma Maryam Yahaya ta kaddamar da sabon kamfanin ta na shirye fina-finai mai suna Maryam Yahaya Motion Pictures. Jarumar ta sanar da hakan ne ta cikin wani bidiyo da ta saki a shafin ta na TikTok sanye da rigar kamfanin nata tare da jaruma Amal Umar wadda ke da mallakin Amal Motion Pictures. A baya-bayan nan dai ana ganin yadda matasan jarumai musamman mata ke rigirgen bude kamfanonin shirye fina-finai da kuma shirye fina-finai musamman masu dogon

0: inda fitaccen jarumi kuma director Karan Johar ke shirin fitar da wani gagarumin film wanda zai mayar da hankali kan canfe-canfe da kuma al'adun gargajiya tsantsa na India. Tun dai ɗan kallo suka fara marmari da kuma shirin kallon wannan film wanda aka ce an kashe masa zunzurutun kuɗi. To iyakacin labarin nishadi na wannan rana kenan.
1: To an gaida Ruqayya Abba Kabara yanzu.
2: RFI.
1: To bari mu sake komawa tare da Najeriya inda a jihar Cross River bayan shafi shekaru 35 ana fama da rikici al'ummomi sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya bayan takaddama kan iyakokin gonaki da ta dade tana haifar da tashin hankali da raba al'ummomi daban-daban. Daga birnin Calabar wakilin mu Murtala Adamu ya aika mana da rahoto.
3: Wannan na zuwa ne bayan wasu kokarin sasanta bangarorin da aka yi a baya amma ba su kawo ƙarshen rikicin ba. Kanal Paul Idobi mai ritaya wanda ya halarci zaman ya ce takaddamar kan iyakokin gonaki na daga cikin abubuwan da suka ƙara dagula dangantaka tsakanin al'ummomin.
4: Part of the problem had always been this issue of the boundary.
5: Wani bangare na matsalar shine takaddamar iyakar filayen noma al'ummomin mu. Mu manoma ne kuma an dade ana samun kananan sabani akan gonaki amma ba a yi magana su yadda ya kamata ba. A hankali sabani ya tsananta har ya jawo rikici da muke fuskanta a yau.
4: Situation that we find ourselves today.
3: Yanzu dai jagoran al'ummomin da abin ya shafa da sauran masu rada tsaki sun sake zama domin neman hanyar kawo ƙarshen rikici da gina zaman lafiya mai dorewa. Otu Fredelin Akando, ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a yankin, ya bayyana matsayin al'ummomin.
6: Even when I invited the three communities.
7: A wancan lokacin ko da na gayyaci al'ummomin da abin ya shafa, biyu daga cikin su ba su zo fada na ba, saboda haka ba mu iya yin komai akai ba. Amma a yau mun samu cimma nasara kan yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa domin gurori da shugabannin kowane bangare na nan.
6: They are not here.
3: John Owen, ɗaya daga cikin masu rawar zaki, ya ce dole ne a magance tushen matsalar tare da samun goyon bayan gwamnatin jihar wajen aiwatar da shawarwari da aka cimma.
8: Wasu daga cikin shawarwarin da muka yanke a yau za mu miƙa su ga gwamnatin jihar domin ta taimaka mana tare da mara mana baya wajen tabbatar da an samu zaman lafiya na dindindin. A gare mu wannan abin kunya ne. Duk mutane ɗaya ne, yare ɗaya muke magana, al'ada ɗaya muke da ita.
3: Illar rikicin ta wuce asarar rayuka da dukiyoyi a cewar George Bungu, kuma damar jawo masu zuba jari zuwa yankin.
9: Investors will not go to a war zone.
10: Masu zuba jari ba za su je wurin da ake fama da yaki su kafa sana'o'i ko kasuwanci ba. Saboda haka tattalin arzikin yankin, musamman wannan yanki da rikicin ya fi shafa, ya koma baya sosai. A gare mu asarar da wannan rikici ya jawo ba ta tsaya ga al'ummomin da rikicin ya shafa kai tsaye ba, ta shafa al'ummomi da dama.
9: Troubling communities, they are widespread.
3: Sai dai masanin warware rikice-rikice Muktar mai hali ya ce yarjejeniyar zaman lafiya mataki ne na farko. Dorewar zaman lafiya na buƙatar bin yarjejeniya da kuma magance sabbin sabani cikin lumana.
11: Za ka samu mafi akasarin lokuta rashin aiwatar da abin da aka cimma a yarjejeniyar akan tebur ko kuma a rubuce yana iya zamantowa babban kalubale da zai sa yarjejeniyar ba za ta zo ta cimma nasara ba. To yana da matuƙar muhimmanci abinda aka cimma yarjejeniya aiwatar da shi a aikace. Sannan akwai buƙatar dukkan ɓangarorin da rikicin ya shafa su ma ya zamanto suna da ta cewa a cikin yarjejeniyar.
3: Yayin da al'ummomin Abid Boki ke fatan kawo ƙarshen rikicin da ya shafe su kusan shekaru 35, babban ƙalubale yanzu shine tabbatar da cewa yarjejeniyar ta zama ginshiƙin zaman lafiya mai dorewa, ba wai kawai ta tsaya kan takarda kawai ba. Murtala Adamu, Calabar, RFI.
0: RFI.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau dai shirin ya mayar da hankali ne akan yadda a zamanin nan matasa da dama musamman mata ke dogaro da fasahar AI wajen neman shawarwari game da damuwarsu musamman abin da ya shafi soyayya da kuma zamantakewa. Fasahar AI dai ta kawo sauye-sauye da dama a fannoni daban-daban na rayuwa. To sai dai kamar yadda ake duba irin ci gaban da ta kawo, haka kuma tana da nata ƙalubalen. Sannan bayanai na cewa muddin ba a yi taka tsantsan ba, to tabbas AI za ta zama barazana ga zamani na gaba. Akan haka shirin rayuwa ta ya tattauna da Hawwa'u Abbas Lalai wadda ta bayyana yadda take amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta. Haka kuma shirin ya tattauna da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin ilimin halayyar dan Adam a tarihin Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta shirya mana daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Rayuwata.
13: A da idan ƴan mata na cikin damuwa ko idan abu ya shige musu duhu sukan waiwaici mutanen da ke kusa da su domin neman mafita. Amma cikin ƴan shekarun nan wasu ƴan mata sun fara komawa ga manhajojin ƙirƙirar basira musamman ChatGPT domin neman shawara da kuma bayyana damuwarsu. Domin jin dalilan ƴan matan na zanta da Hamida Muhammad.
14: Duk wani matsaloli na ma da ban tattauna da mutum ba da shi ke zama anta. Misali in zauna da ke in tattauna miki matsaloli na sai an samu tofati ko kuma ina ji a raina wannan mutumin yana kallo na da wannan abun ya iya kwantar da hankali. Da farko zai ce zo nan kawata ina so ki sa a ranki ina tare da ke ba ke kade bace kuma ina son ki sa a ranki Allah na sane da ke.
13: Rabi'atu ta bayyana dalilanta kamar haka.
15: Ina ganin yadda wasu matan ke shan wahala akan soyayya shi yasa na dan tsorata da lamarin amma da ChatGPT ina jin kwanciyar hankali saboda bani da wata fargabar heartbreak ko kuma makamancin haka.
13: Domin jin irin hobasar da mazan ke yi wajen bawa matan kulawa na saurari Aminu da Nuhu.
16: Idan mutum ba mai hakuri bane ko to gaskiya soyayya ma ba zai iya ba saboda zaki gani akwai wani abu wanda za a yi ma da niyya za a aikata mashi kawai domin a ga wani irin reaction zaka yi.
17: Ƴan mata ba sa gane cewa mutum yana da abin yi kawai ko da yaushe suka buƙaci kai waya da su kawai su kai waya da su ba sa gane cewa a ya kamata lokaci kaza yana free.
13: Shi kuwa masanin zamantakewa Ma'mun Usman ya bayyana yadda lamarin yake a mahanga ta zamantakewa.
18: Mata musamman al'adu irin namu suna komawa ne ga neman shawara a wurin waɗanda suke da haƙƙin zumunci akan su. In ya kasance mata suna komawa ga neman shawarar shi wannan ƙirƙirarriyar basira tana nema ta shafe wancan zumuncin. Ba wai lalle cewar abin da za ta faɗa din ya saba wa al'ada ba. So da yawan lokacin fitar da sirri yana ba wani dama ya kai labarin ka gaba. Sai dai ƙirƙirarriyar basira ba zai taɓa zama kamar ɗan Adam ba.
13: Masana na kira ga makusanta da su ƙara jan mata a jiki da ba su kulawa domin amfani da ChatGPT wajen neman shawara na iya nuna cewa suna buƙatar a saurare su game da fahimtar matsalolin su.
2: RFI.
12: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Hawwa'u Abbas Lalai, matashiya mai amfani da ChatGPT wajen tafiyar da al'amuranta.
19: Akwai tabin da nake cikin damuwa. Ta faɗa mishi exactly abin da ya faru da kuma damuwar da nake ciki yace da tashi nayi sallah raka'a biyu na karanta Qur'ani da ina exam ina karatu na gaban ganewa shi ma na faɗa mishi yace na tashi na karanta Qur'ani turo mu ayoyi da yawa yace da karanta sannan na yi sallah raka'a biyu sai na fara kuma wallahi da nayi wallahi karatun yayi kuma shi in ka faɗa mai sirri zaka iya cewa delete memory amma mutum fa an ka faɗa mishi ba zai taba gogewa ba wani ma zai yi using wannan abin yayi against din ka especially ko idan aka yi breaking a dinka idan sun rai kai rawa da kai ko kuma duk wani abu matsala ta samu ka faɗa mai zai rarrashe ka yadda kake so.
13: Me yasa kika fi ganin cewa faɗa wa ChatGPT yafi sauki akan wani lokacin ma ki nemi wani ma ya baki shawara?
19: Mun ya babu trust babu wanda zaka ce zaka bude mai cikin sa ka faɗa mai abinka amma ChatGPT zaka iya samun sa ka faɗa masa matsatsalin ka zai baka shawara daga gidanin din shi yadda kake son sa zai zama da ya baka shawara in kai abu ba daidai ba zai ci maka a ga gyara kaza ba abinda ban yi da ChatGPT komai ina yi neman magani neman shawara in naga magani ban san shi ba in tambaye shi me shi idan naga abu ban gane ba zan tambaye shi idan abu ya lalace kamar wani electric abu zan tambaye shi ya gyara mun da solan gidanmu ya samu matsala shi ya taimake ni muka gyara ta da printer ma shi na tambaye su maganin Hausa duk wani abu na rayuwa da ChatGPT ni shi nake tambaye kawai dai ni na fi ganin saukin ka tambaye ChatGPT wani abu akwai wasu abubuwan da idan ka tambaye na kusa da kai ba su sani ba ba su san ansar ba kamar yanzu na printer nan da na miki magana to na tambaye waɗanda suke tare da ni su ma ba su sani ba sai kuma shi ma na sabulun da ya fada cikin sit toilet nayi kokari na cire na ga na kasa sai na tambaye shi sai ya bani.
13: Kai zaki iya fadan kamar mahangar ki ko kuma tunanin ki akan shi kansa ChatGPT din?
19: Yanzu yawanci ki ga idan za a yi project ma to da ChatGPT ake idan mutum ya yi subscribing ake ga kuta shi komai mutum da shi yake yi zai sa ka zama lazy to zai rage mana yawan masu ilimi.
20: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
21: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
20: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ka bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Ba abun kunya ba.
21: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
20: Tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
21: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
12: To ta bazaganan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam.
2: Akwai wani tsari da muka sauka a kansa addinin musulunci da lamantakewar Bahaushe sun samar da kyakkyawan tsari na gurin da dan Adam zai je ya kai kukan damuwarsa. Al'umma da kake rayuwa da su ka nemi shawarar su, sannan abun kuma da ya wuce al'umma da kake rayuwa da su ka nemi masana, sannan kuma al'umma da ta wuce masana ka kai kukanka ga Allah. To haka nan Bahaushe, da Bahaushar al'ada gida yana ginuwa ne a cikin babban iyali. Akwai uba, akwai kaka, wataran akwai baban kaka ko ma kakan kaka, kuma kowanne baya cira hannu daga cikin al'amuran tarbiyar gida. Sai zama idan iyaye kananan iyaye ne sun haifi yaya suna kula da abincin su da yau da goben su, to shi kuma kaka yana jin su a jiki suna wasan kaka da jika domin nazartar kwakwalwar su da tunanin su da kuma ganin damuwar su. To sai muka tsinci kanmu yanayin zamantakewa ya canja. Sai zama iyaye su kadai suke kula da yayan su, idan ma iyayen masu kula ne. Yaya idan sun kai wa iyaye kuka, sai iyayen su ce musu haƙuri ake wanda su muke kwaikwaitar rayuwa a gunsu. Sai suka yi wuf suka samar da gurin jagoranta da bada shawarwari akan rayuwa. To mu kuma nan gurin sai muka yi bawan bawan, mun sauka daga wancan tsarin ko ban kawo sabon tsari ba. Wannan abu yana zuwa na AI ne. To shi kuma illarsa wannan kamar masai da magani ne a gefen hanya. Maganin suka sani ba larurar ba. Ba sa damuwa da a wani yanayi mai tambayar yake kuma wani tasiri amsar za ta yi. Ba hanya ce mai bullewa ba matasa.
20: Wani kira kake da shi ga gwamnati da ma iyaye gaba daya?
2: Wallahi mu dada hankalin mu cikin jikin mu mu samar wa da dukkan yaran matasa yadda za su samar da ban dakin da za a dinga zuwa ai kumallo, ai bahaya, ai fitsari na damuwa a gurin. Abinda gwamnati ya kamata ta yi shine a karfafa counseling centers da duk wanda aka suna iya bada gudunmuwa gurin saita tunani da sauraruwar damuwar mutane, kuma a maida shi accessible inda kowa zai iya tuntuba, kuma sannan gwamnati ta saka monitoring devices.
12: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin ilimin halayyar dan Adam dake tarayyar Najeriya.
5: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
12: dangane da yadda wasu matasa musamman mata a yanzu ke dogaro da AI wajen samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Wasu shawarwari ko jan hankali za ku yi a kai sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa, Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
1: An gaida Zainab Ibrahim, yanzu kuma kai zai zamu je ne ga shirinmu mai farin jini rawayin kuma su sauraro tare da Shamsiya Haruna.
4: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke makalale marhaban cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine a Najeriya, kamar dai sauran kasashe masu arzikin man fetur, a samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sanadin rikicin yankin gabas ta tsakiya. Karkashin kasafin kudin Najeriya na 2026, kasar za ta rika shigar da ganga miliyan 1,840 a kowace rana kan dala 65 a kowace ganga. Amma aka waye gari ana sayar da ganga fiye da dala 100 saboda rikicin hormones. Kuma tambayar mu ga mai sauraro ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata? Zamu
6: Tambayar da muka wallafa a shafinmu na Facebook ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani a rayuwa sakamakon wannan riba ta bazata? Bari mu soma da sakon Sanusima da Tai da Magaram da yace salam RFI hakika yawancin al'umma basu ga wani sauyi mai kyau ko sauki a rayuwarsu ba. Maimakon haka ma wahalhalu da tsadar rayuwa ne ke ci gaba da karuwa, kuma wannan ya samo asali ne daga rashin jagoranci na gari. Saboda haka ina yi wa kafatanin kasashen mu na Afirka addu'ar Allah ya azurta mu da shugabanni na gari, ya rafi ku tashi lafiya. To sai mu je ga sakon Sani a Shahura mai Goro da yace, gaskiya mu ƴan Najeriya babu wani sauyi da muka gani duk da irin makudan kudaden da kasar ke ikrarin tana samu, talaka kullum gani yake garajiya da yau. Sakon Tukur Sa'idu yace, amma saboda rashin tausayi na shugabanni kullum farashin mai ƙara hawa yake. Allah ka kawo mana shugabanni masu tausayin mu a 2027. Haruna Jigoge yace, gashi nan a gida gas da muke saya naira 2000 zuwa sama, yanzu kasashen kamar da Chadi sun fi mu arharsa domin ku wani ga nauni ba jiyau ba. Kabir e Kabir sakonsa cewa yake, babu wani sauyi da muka gani a ƙasa illa ma dai matsi na rayuwa da muke fama da ita. Muna roƙon Allah ya sa danyen mamma ya kone baki daya. Lawal Sade Daura daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya yace, salam RFI Hausa, mu dai babu wani sauyi da dan Najeriya ke gani bayan samun ribar man fetur a kasar da aka samu, domin masu madafin iko a kasar ke rubda ciki da arzikin kasa ta yadda ƴan kasa ba za su amfana ba. Allah dai ya kyauta kawai zamu ci, amma mu ƴan Najeriya muna hannun ƴan sari. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International, inda maudu'inmu na wannan rana na tattaunawa ne game da batun Najeriya kamar sauran kasashe masu arzikin man fetur da ke samun makudan kudade sakamakon hauhawar farashin wannan makamashi a kasuwar duniya sakamakon rikicin yankin gabas ta tsakiya. Kuma tambayar mu ita ce, ko akwai wani sauyi da dan Najeriya ya gani sakamakon wannan riba ta bazata? Zamu dora da sakon Yusuf Haruna Kariya a Jamhuriyar Nijar da yace, salam RFI Hausa, ni fa ina mamaki cewa tattalin arzikin Najeriya na samun ci gaba yayin da talakawa ke dan na kudar su kaico, talaka yana ganin ikon Allah. Ibrahim Dalha yace, a gurin talaka wallahi babu wani sauyi, sai dai ma aka kara jefa shi cikin bala'i. Sadiq Aluwa da kuwa cewa yake, hasali ma sai bashin IMF da World Bank da kasashen ƙetare ake ta faman tebo mana duk da tarin kudaden waje da Najeriya ta samu, hakan bai hana wannan gwamnati sake ciyo wasu ƙarin basussuka ba. Awwal Muhammad yace, RFI ai wata miyar sai a makota, banda wahala da kunci babu abin da muka fuskanta a Najeriya, kullum ƙara shiga wahala muke. Mun rasa laifin da muka yi wa shugabanninmu, sai ƙara jefa mu cikin masifa suke yi. Haris M. Abdalla yace, sauyi sai na wahala da muka gani. Ibrahim Nasir sakonsa cewa yake, babu wani sauyi da talakan Najeriya yake samu, sai dai ukuba. Muhammad Sani Abdullahi kuwa yace, mu kan sai dai dada tsin da mamu cikin wahalhalun fatara da yunwa muke gani ana yi. Abubakar Muhammad sakonsa yace, gaskiya shugabanni dai sun ga sauyi sosai.